0: uyibuke nje uyingane ujabulela ukuthi zaze zayiningi bo zaze zaphuma uyibona iphambana iphambana lapha kodwa muthi uyabheka manje kuphela isikhathi impela ungabonanga awusazi noma ithina esisukile emadlelweni ithina esisukile eyintweni noma izona mhlambi ilwane lezi sasijwayele ukuyibona esezingasekho esezasuka zathuthela kwezinye indawo asazi ngibambe okugcina ngoba sesifuna ukungena engosini lakho nasithi sifo sabalela ngokugcina la kulesi sihloko sanamhlanje sobona.
1: Yebo, kuthi uyaphila?
0: Ngiyaphila unjani wena?
1: Hayi, saphila man kuthi. Ukhuluma noZamani wangaphinde mnambi nje sikhothe nje sekuwini.
0: Ngabindi.
1: Yebo, kuthi hayi man, imfundiso lezi zabantu abadala.
0: Mm.
1: Ngicabanga ukuthi zazikade zilusizo kakhulu.
0: Right.
1: And ekubeni usizo kwazo, since sahamba uhambo washintsha iy'khathi-ke nathi sajela ukuthi siyazi.
0: Kunjalo.
1: Sakufuna uku-experiment ezinye zazo yibo nje sesibhekene nale nkinga esinayo njengamanje.
0: Yeah.
1: Especially ungahlonipho ey'ngane nani nani ngoba asisalandeli za zinto lezi sasikade sikhuliswa ngazo abantu abadala.
0: Yeah, kunjalo.
1: Njengoba bewukhuluma nje ngendaba yey'ngane eyitshela abantu ngamanzi egoli sasabantu abadala sasibahlonipha ngendlela yokuthi angathi kwakwenza kwesinye isikhathi ubaba wakamakhelwana wamthatha njengomzali wakho because wayekwazi nokuthi athathe induku akushaye.
0: Wonile mfowethu angazathi uzobiza uma wakho nombaba wakho.
1: Akushaye impela nje akushaye nje ukuthi akushaye akangingeki futhi nangokuthi wonile.
0: Hey mfowethu kulungile ngiyafisa izwe libuyele lapho.
1: Kodwa manje nangabe ungakwenza lokho sengingaphuma mina or umama waleyo ngane leshayiwe afinqa umkhono ingane yami uyishayelani ingane yami uyishayela kanti ingane iyonile ingane.
0: Yonile. No.
1: Yebo. Manje izinto zilahleka nje khona lapho letiswa kuthiwa ingane ikhuliswa umphakathi kodwa manje ingenzela izinto esezenzeka ngakhona hayi khona.
0: Hey, kulungile baba. Kulungile siyabonga kakhulu baba.
1: Hlungu
0: ke mase uyibuka ngalelihlo asho ngayo umne wethu ngoba okungaphezulu kwakho konke ingane ikhuliswa umphakathi nje ngoba izophila emphakathini angithi phela izohlala nomphakathi hayi izohlezi ihleli nawe lapha endlini yakho la khona ozoshaya khona umthetho ezothi mayiphumele eminyango ufike ube yinkinga mase kufanele iphile nabantu ingakho kubalekile ukuthi kangangokuba ingane uhlala nayo futhi ke uyishayela umthetho lowo futhi ungafuna umuntu wangaphandle bekhona umbona ubekayo ukukhumbule kodwa emqondweni ukuthi lengane awuzohlezi uyigonile ayizohlezi iphambi kwakho izofuna ukuthi iphume iyophila nabantu so mangabe wena uzoyikhulisa isinomi kanjani uyikhulisela umphakathi ukuthi umphakathi ikukwande uhlobo labantu abangakhuliseki ingako cisha indlela yokukhula kweingane emphakathini ifani cisha ibe yodwa nomthetho oshawa emphakathini ucishe ube wodwa kusukela emizini yabantu kuya kanjalo nasemphakathini ukwenzela ukuthi kube kuhle ukuhlala ekuhlaleni kulungile ke siyabonga ngabakithi 6 minutes eshayile u 2 o'clock ufuna ke siye engosini empeleni ingosi yethu ke leso yithatha kusukela manje kuze ke kuyoshaya u 3 o'clock uyazi nawe uyafona uvusa labo ufuna kubavusa sixolelane ke bakithi ngizoyisho nje ingakoqali sixolelane kwasingesibathathe sixolelane kwasingesibafunde asikweqi nje ngoba suke sithi awuthi ngikweqe wena nguthandi mengase kuthiwe uyazi ukuthi baningi kanjani abantu abasuke beshayile sisuke sicaphuna lonje osuke vele ngasekuqaleni akukho esuke sithi hayi siya meqa lo sizobamba lo ixolelane bakithi ngelinye ilanga kuyogcina kuqondene okwamanje siqale ngengoma kaSemito Robbie Malinga kanti

0: Urban Sounds khona noma hu kule ngoma le sinikeza yona optimistic music SA kanti khona nobani nobhundle SA khona khona kule ngoma crush yami ingoma esinyimbile sithe asikushaye ngazo nje la ube khona feels ethi ke finesse kodwa kwamanje mfethu abantu balokho bexoxe njalo ngodaba oluthinta ukuthi akusavumelekile kuzogcina kungavumelekile ngempela ngempela ukuthi kube ne percent emzimbeni wakho uma ushayela siyazi ubeke kubekwe elithile kuthiwa uma lili ngaka hayi ungadlula kodwa manje engathi kuhlongoza ukuthi lo mthetho lo uma ke icabinet yonke into ihamba kahle kuhlanganiswa yonke into nonqonqoshe uma mbabra Chris uthulinde nje icabinet bese ke
1: eyafaka lo mthetho
0: yeah
1: ake sizwe nje ke iVN yakho mhlawumbe ababili nje kuphela ukuthi wena uthini wakho umbono ebese silivala ke ke leli khasi bakithi ke lolu daba lokuthi hayi ungqonqoshe uthi impela unoje asafuna nelodwa ke percent ngokutshela nokuthi SAB okubona ke umkhiqizi ke wophuzo lidakayo esimaziyo odumile waseNingizimu Afrika ukuthi 10 year.
2: Ngibingelele V kanye nomRosary. Bafowethu siyabonga kakhulu ngokuthi nithinta lesihloko lesi. Ya udaba olubaleke kakhulu lolo olizokwazi ukuthi linciphise izingozi eSouth Africa. Elizokwazi ukuthi imphefumulo ingabisahamba ngalendlela beyihamba ngayo because uphuzo lidakayo ilona olenza ukuthi abantu bangabisanaka emgwaqweni bangabisabona shona nendlela ke manje so nami ngisho bafethu ngeke ngaba nje kuleso simo kodwa ke ngashayiswa ke mina ngicathi isikhawe ezimbili lapho khona ngake ihambela nje kahle kwaqhamuka nje umuntu wazongena kumina ngiyihambela nje kwisloling so wangshaya ngaba beyond repair kodwa ngomusa ke kaNkulunkulu ngasinda so cabanga lapho mina ngenza ngalutho mina angiphuzile ngisoba akunalutho kodwa umuntu okuyena odakiwe uyena ozongena kimi yebo so bafowethu mina ngiyawuseka nje kakhulu uthi nje angingabi khona nelot percent ngiyabonga
3: umsakazi wami niyaphila sikhona njani awu khuluma nogudla uzomntayiwele la eJozini. Hawu ngeke kusazwane. Uyabona kahle shuthi ulo hulumeni akasafuni sibe sithenga imoto noma sibe nama license ayikho lento. Ngoba phela banimungabala ukuthi bangakanani bawu how many percent abantu abaphuza utshwala kunabantu abangaphuzi. Ngamanye amazwi shuthi ufana buyele emuva yovala utshwala. Ngoba phela akukwazi ukuthi singahlala singaphuzi. Ake ngithi ke nje na umbono wami ake ngithi ke ngisuka ekhaya ngihlala eThekwini kade kunomcimbi ekhaya ngase ngishaye umqombothi ujeke nje owodwa noma inkomishi ezimbili ezintathu ngase ngene emotweni yami lelo percent nje lobhiya nje ngoshaya ekseni ngiphuma mayilithola emzimbeni sekufanele ngiboshelwe lokho sekufanele uhulumeni adlale indima yakhe hayi ngeke bakwethu lutho ngiyanqaba kebuke ngelinyiso lento akayibuke ngelinyiso ngcono uma ikhuluma nomuntu athi ufika kuyena emotweni umzathi hayi ungangizongitshela wena ubani wena uyabona ke sangamfaka ngaphansi komthetho lowo muntu lowo so ngasebenza kumthetho lapho udlala indima yawo
1: hawu uyayibeka umfowethu indaba siyafisa ukuthi siwadlaleke namanye amaningane abakithi kodwa ke siqhubele ingxoxo kuyona ke inkundla zethu zokuxhumana ngoba siyazi ukuthi ke ufakiwe ke lo mbuzo lapha ke ekhasini lika Lokhozi FM kodwa ke ngithembisile ngathi ke umkhiqizi wophuzo ke sithi ke uphuzo olujakayo eMzantsi Afrika inkampani ke SAB okanye South African Breweries bathi cha impela ke bayasamukela lesi siphakamiso esenziwe ke ungqongqoshe bathi ke futhi ngayiphela ke indaba yokuthi ukuphepha kwamanti emgwaqeni angiyona nje ngabe isiyaphikisana nawo leyo uyabona nje isekele mongameli ke we SAB laphana kwa corporate affairs uzolekalisa uthi ke inkampani yoni SAB indlela eyiyo ikwenza ukucaca ukuthi ngempela mangabe uzoqhubha imoto akumelanga kube khona nokuthiza kusegazini lakho okuwuphuzo lidakayo abasho ukuthi yekani kodwa ke mawuzongena emgwaqeni qhubha imoto cha ungabulukuthi womela ngasekhaya
0: ey mfowethu ngoba umuntu uyabheka imango yonke uma kuthiwa akumango ungena thuna
1: yeah
0: uma ubuka amathuna amaningi akatshwala ngabe bengiphuze ngihamba ngenyawo ngangena emgwaqeni noma bengiphuze ngishayela
1: asili
0: iqinisa ake sime manje kulona ukuthi ngempela zikhona iingozi
1: eyibakithi
0: kuneyintandane namhlanje ngenxa ukuthi ngangiphuzile ngashayisa abantu kwasala kuneyintandane
1: Hey bagithi. Yakhala inkabi yami laphana insizwa yaseBergville laphana Grootman yami bashonjala lapha eGoli ke uManzini. Uthi awumfethu manje bathi nje 0% chudwa singaqabula inhlobo nje inhlobo cha impela Manzini. Impela buthi umdala bashonjala bathi abasafuni nje nokuthi uqabule inhlobo. Umuzo ngene Stellingini. Kodwa mangabe uyazaza ungena Stellingini mhlawumbe uhamba nomuntu othize ke nozi cha yena kaphthintanga asazike. Mhlawumbe usungathi ke mbijana emcimbini nakhona kodwa emgwaqeni abakufuni ukuthi kwenze ngoba nakhona kuthiwa i-public drinking.
0: Ingakho mfethu sithi asivele sihambe ngoba le ndaba ngempela uyabona ukuthi siyayiqhuba ngiyayibona nisenkundleni zokuxhumana siye ku-Ernest Mfokambili sithi ezobuchwepheshe sizobuka kakhulukazi ukuthi kuneyingcingo nje ezikungenelayo namanje uyafonelwa o 0800 obanibanibani ezinye yilezi nombolo lezo yijwayele uzuyibamba ucamthe kamzala wakho kanti cha lutho uzobuzwa nje kwesathi vele kungani kube umshini-ke kube yirobot udide uthi kanti ngempela kwenze njani
4: tata nosithandwa Nzuza
0: sithi nami iyangishunqela into yokuthi nozolambatha
4: woza nabangani bakho
0: funeke abantu benze njani ukuze bakwazi ukuthi babhale kahle amawilabo bangashiyi imndeni yabo ney'ngane xabana zibanga
5: uma ungenalo leli phepha ekuthiwa i-last will and testament kusho ukuthi iy'ngane zakho kuyofanele izwane ngoba phela kuyoba izona ey'zosho ukuthi senginganyakaza kanje inyakaze kanje
4: WNB
5: khona okomfanyana lapha ku-social media okuhlezi kukhala ukuthi hheyi ningawenza amawili ngoba manje banithathela imali yenu into leyo ekuthiwa yifa i-deceased estate administration ine-cost vele
4: ngo-3
5: noma iwili uyenzile noma ungayenzangi
4: kuya ku-6
5: ukuthi will iyona ezosho ukuthi kufanele kuhambe kanjani ey'nganeni zakho kuze zingalo
6: kuCozi FM.
0: Sizama ukuxhumana-ke no-Ernest Mfokambili kodwa-ke into esikutshela yona futhi sithi nanginomashelela ethi-ke ngisemkhathini-ke ngempela-ke manje ushoba usho khuzane usho indlamlenze
1: usho indlamlenze ngampela isemkhathini na sifuna ukukhuluma naye namhlanje sitshela kahle ukuthi abelungu laba bathema bayibiza bathini
0: bathini
1: ihlamless
0: bathini
1: kathini kuyo

0: namusana wesomisa.
1: Sawubona mamthembi.
0: Nazoke ngani zami. Ake ningitshele phela sithanda zami. Uwani lo msindo kade udlala la?
2: Umsindo wabantwana abadlalayo.
1: Badlala imidlalo emnandi.
0: Ah, kwakuhleke lokho. Uniyazi nje ukuthi uma nje kushisa yikupha kumele sikwenze ukuze siphephela ngene.
2: Kumele sibe sethunzini.
0: Nazoke Moses. Unganciphisa nje ubungozi bokulimaza isikhumba sakho mfana wami namathuba futhi okuthola umdlavuza wesikhumba omuhla lethunzini uma usithi ilanga ngeumbrella nanoma iyiphi enye indlela yokusithi ilanga yikuphi kokunye singakwenza ukuzivikela emsebenzi ilanga eshisayo
1: Sinafaka iqoqo zelanga.
0: Yebo somisa, ungafaka isiqoqo sakho esisitha nje ubuso, izindlebe nentamo futhi. Ukukhetha nje isiqoqo esakhiwe ngendlela esithayo ilanga ave balekile. Balekela ke mngani wami iqoqo lezi einendawo evulekile neqoqo futhi ezakhiwe ngotshani. Uma ufaka ikapisi mngani wami, yenza isiqinisekiso sokuthi ugqoka nje into ezokwazi futhi ukuvikela intamo nendlebe. Uthini Musa?
2: Uma siye esitolo sinomama sifake ikipe enemkhono emide.
0: Nazoke mfana wami kwakuhle futhi nalokho. Uyabona ke kuhle ukufaka ikipa evikela ngengalo yakho. Nokufaka ke nje amabhlukwe amade uyabo kungavele nakho kuvikele nemlenze yakho. Impahla ezakhiwe nje ngama materials athungwe nje ahlangana ziyakwazi ukuvikela isikhumba sakho mfana wami. Kuhleke kodwa futhi ukufaka impahla ezomile ngoba nazo zivikela kangcono. Kwesinye isikhathi imbala engaqhamile ivikela kakhulu kunembala eqhamile.
1: Ngifaka izibuko zelanga uma kushisa.
0: Ah, somisa. Kusiyam uyabona ke ntombazane yami izibuko zelanga ziyakwazi ukuvikela amehlo zinciphise futhi namathubo okuthola izifo zamehlo ziphinde futhi zivikela nesikhumba esithambile esizungeza phela iso izibuko zelanga ziyakwazi ukuvikela emsebeni yelanga ye UVA ne UVB izibuko ezidayisa abangani bami zivamile ukuthi zibe kuleli izinga zinhle nebuko futhi evikela iso ngokuphelele nasemaceleni futhi mngani wami faka phela isigcobo sokuvikela ilanga isunscreen ene SPF ka 15 nangaphezulu ngaphambi kokuphumela phandle kumele futhi mngani wami uyifake kakhudlwana la isikhumba sivela khona ucele futhi usize kumzali wakho ukuthi phela ke akwazi ukufaka endaweni la ongakwazi ufinyelela kuzona eyifana nje nasemhlanje ezinye futhi izigcobo ayihambisani nesikhumba sakho ngakho ke mngani wami buza udokotela wakho ukuthi yizipho kumele uyisebenzise Ngiyathemba ukuthi nilithokozelile usuku lwethu lanamhlanje nebesikade siniphathele kona. Kodwa ke bangani bami ngaphambi kokuba siqhubeke,
1: ake siphinde size nawo omunye umlolozelo bangani bami.

Yaba namakhambi kahle wonke soba nayo usinqamo sodeso la sodidla kanti ke ya insizwa le ngempela esinayo yakahlabisa soba nayo la emahostela uma isikhathi simi ngamshaya kakhulu njengamanje ukuthi ke halala.

ubona nje ngamanje kuhamba kanjalo kwathi halala halala hey lesinqamo lesisinjani lesinqamo kanti njengamanje kodwa ngintshele ngithi ke isikhathi thina sibheke khona ezindabeni masifike endabeni zehora leshumi sothola ke emva kwaloko sibe sesiqhubeka sijabula ujule sesizwe kuhamba kanjani ezweni sakhile na

0: ihamba ngamnandi ngoba uthamba hamba hamba kusho umusa kanti nje njengamanje isikhathi sami singikhomba like 10 he benginitshelile aphi amanga amna ngize ngadlala ingoma impela ngathi le ngoma niyayizwa nje iqhamukaphi na le ngoma niyayazi nje kabani na nathi nina yebo kodwa kuseze wafika njengamanje sawubona sawubona Ibuze amadimazi amvale kuhle kuhle ugqoke kahle ya sawubona wesinqa
1: siyaphila mama
0: ngiyaphila njani uyazibona ukuthi umhle kanjani hayi ene ungathi awuzibone
1: ha ngiyibona ngibona
0: yiwena ngiyakubona hayi ngiyakuzwa uyabona ke namhlanje sihamba ke la ngempela ngempela sihamba nonobhala sithu nobhala ubhala ngentshebe sikhupha nensizwe kahlabisa emahostela la kodwa sesilala sasikhona njengamanje sithi yesincamo sawubona kanti awusichazele nje chaze nomlaleli leli gama lakho lokuzalwa ungubani futhi uba leli ngiyalibonthe lobunsizwa leli ehe ela iliphe lakho la ngempela igama
1: hayi lamla ngempela igama ngo freedom
0: freedom
1: yeah.
0: Unkululeko
1: yeah,
0: unele silungu kahle wena ungavani wathi hayi leli ke ngilibeka eceleni
1: hayi elasekhaya lelo
0: lokuhlala ekhaya leli lokuhamba lomtsizi
1: hayi lomtsizi
0: liqhamuka kanjani le iqhamuka kanjani
1: hayi liqhamuka ngokuthi nje emakhaya ngomuntu nje vele okhula nje ayizamela impilo ngokuthi ngiyigidela ingoma
0: bethanda nabantu
1: yebo nabantu bengithanda
0: ya
1: ngikhule vele ngidume ngendlamu
0: habe
1: uthola ukuthi nasemakhaya vele nje ingoma ushameni yakhe
0: yebo
1: ngayibamba kanjalo ngoba singoba singabakazulu
0: manje kuthiwa usincamo sodidla
1: yebo sodidla
0: lelo gama udidla
1: ya udidla mhlawumbe udidla lwezintombi
0: hamba nobani hamba no 3 seconds
1: hayi ngihamba nomkhulu wami lapha
0: uyajabula nomkhulu omshana
1: hayi ngihamba negehla lami lapha
0: yebo uyajabula
1: elingiphethe elingikhulisile impela
0: ah ubakithi
1: ngendlela engithanda ngayo ngithanda ngendlela esimanga
0: mamo
1: angifuni nalo
0: afuni angikwazi ungakhulumi naye 3 nanga ukuthi unjani ukujabula uthandwa kanje
2: hayi ngijabula kakhulu
0: noma ungeza khona iya
2: ngijabula kakhulu phela makukhona abantu abangithandayo ngoba phela umuntu uthandwa uthandwa ngumsebenzi wakhe ngicabanga ukuthi yona umsebenzi abangithe abantu bakuthanda ngoba uma wenza umsebenzi engemihle kahle nabantu ababe bahle kuwe
0: nihlangana naphi naye kanjani
2: ngicabanga ukuthi kunesikhathi lapho khona ngisashaya isibhakela nje ngisasehluhluke ngixaswe uSpa ngicabanga ukuthi ena ngathi ngishaya isibhakela ngase ngithola icontract yenqola lapha kaSpa ngoba mabe xhasile phela abaxhasi bakusponsorisha ngendlela ukuthi nako kube khona ukutholayo noma ngangithola imali ngaphandle so efika kumina nje njalo ezongivakashela efuna ukujima isibhakela kwasho ukuthi bekuyindoda enenhliziyo encane ukuthi abafana nje labo bese bekhipha igraph ifuna ukwengena ngesandla ngase ngithi naye mamu ngono ukuthi manje Engono sibabuthi sibambe laphana engoleni wafuba sasebenza kahle futhi kwasho ukuthi ke manje sekunama complaints ukuthi manje ziyaxeshela imoto ngase ngithaka beyinduna hayi wabayinduna impela ayiqasha ngama 10 days sesuka baxosha bonke abafana bangapha abafice baqashwe wathatha bangakubo kwasho ukuthi phela i-manager ngeke uyiphikise emathathi inqondo
0: ngamu yini wena benochuku kanje nini ngawe
1: hayi anginalo ucho ukuthi nginethi kwesinye isikhathi abantu abasuke besibeya
0: ngeya. Ubakwe. Imoto yasukushayisa ama-troll wabona ukuthi hayi. Ngalawe ku-boxing akhumule ama-gloves afuna uyibambela mathufa. Hey cha wewe unesineke 3 seconds. Isiyakuthanda. Manje ke siqhubeke sibheke ukuthi ke uqale nini wena ukubona ukuthi ngempela nela amabhala ngentshebe kanjani. Yalithanda.
1: Hayi lo mtsizo lelo futhi.
0: Elo mtsizo.
1: Yeah.
0: Mawusenzani so ukekelela intombi.
1: Hayi.
0: Ziyayizela noma wena uyayo
1: nje usho ukuthi intebe yami yabo
0: uya
1: yena lo mfana lona
0: ehe muphi umfana
1: lo mfana wangikhondayo lapho ngathi wayiphumule
0: yasihlala injena ke manje usubonala uzalo ma ngathi wena ufika ngale transport yethu kufike kanjani uba uma wakho
1: hayi mama msawa ngihlimpela ngemhlabeni
0: kwakubani
1: umakholosi mama
0: umakholose
1: yamashoze
0: umashoze libanga ekhaya
1: Hayi ngizalwa nentombi kodwa sibaningi.
0: Ah ubakithi. Awungitsheleke la usuqala ukubona i-talent lakho lokucula uzungena e-studio ukuthi nalo ubone nini?
1: Hayi nami ngoba ngomuntu nje emakhaya ngomuntu athethanda vele ngisakhula vele ukuyiculela.
0: Yebo, yebo.
1: Ngibe ngenza into encane ecekeni ngiyiculela.
0: Mhm.
1: Hayi umkhulu vele lapho kwa ngase ngidibene nangiloku ngimvakashela. Yebo. Yeah. Wangidukela umkhulu kanti mhlawumbe nayo usekhethiwe kulo msebenzi.
0: U3 seconds.
1: Yeah.
0: Wakudukela. Yeah. Nathi la ihlangana khona lahlangana idabula.
1: Awu sathi masidibane sesibuya sesibona ngezokuthiwa lapha eMeva Mhlophe.
0: Yebo, yebo. Wathelela.
1: Ngase ngithaye ngingihambe ngibheke eMeva Mhlophe. Ngingakayazi-ke nami.
0: Manje u3 seconds awunalo uvalo ukuthi umuthi akenze into ukuthi ngabizo ikhanda lizobe ukuthi iqhuya athi angiyenzi-ke manje sengenza nje. Noma usunendlela ukuthi hhayi sincenge.
2: Ngicabanga ukuthi abantu nje kufanele ngibachazele nabantu abaningi ngokhozini ukuthi angithi ena ngoba ngiphila emhlabeni sibusise ngokufana nokubekezelelana ngokufana. Abantu kufanele ukuthi mawuhle naye ukwazi ukumfunda umunderstand. Abantu abafana naye uSinqamu Sodile kufanele ukuthi ungamthathi njengengane, ungameyi, umbekezingeni labantu abadala.
0: Ngiyakuzwa.
2: Ngoba ubhuti ekhaya umdala kunabafana bakubo abasebenza eGoli. Kodwa manje bayamhlonipha wena umuntu omdala ekhaya. So ngicabanga ukuthi abanye mhlawumbe bake nokumthatha ngokuthi hey bethi bani weshoti weyibani. Bese naye bese phatheka kabike manje bese lokho manje bese ngazithi akamhlapa kahloniphi kanti yena abantu abacabanga into manje bese le nto ufanele ayicayenze manje manje ke kushuthi yikho ngingakho ukuthi abanye abantu ngoba ngishuma umndeni ngiyakhuluma nawo nje wakhe ngiyaxhumana naye odadewabo gogo wakhe ekhaya bayakhuluma ukuthi awucha
0: ake sizwe abantu ababalaleli bathini kuyena esathi umlaleli sawubona nangu Sinqamu Sodile uthini kuyena yebo
3: ninjani kodwa mamgogo
0: siyaphila njani wena
3: uyaphila Sinqamu Sodile
0: nani khuluma
1: ngiyaphila ngiyaphila bhuti
3: hayi ubingelele enkandlaka manje mathatha mnambulo ubungubusa kakile hayi uphethe ungqondongqondo 33 seconds uphethe ungqondongqondo inyanga ngatela yikho neinto zakho yikhane nje bha kubeka paragiki ubona kwezokuxhuma nomsuphethe zakho ubhudlile kubona nta insiza ungaya ngobuso ufike ungabuyi
1: amen amen hayi siyabonga kakhulu mlandeli
3: number one Sinqamu
0: siyabonga
1: inkosi sibusise
0: asithathe omunye futhi sawubona
3: mamkhosi uyaphila
0: ngiyaphila njani wena
3: hayi mamkhosi ngisacela nje ukubingelela lapho kwinkunzi malanga lapho Sinqamu Sodile mfowethu
1: amen kunjani bhuti
3: Hayi siyaphila chongo lami siyaphila chongo lami usuke ngeenkani mdala mkhulu yabona mothi halala hayi kuhle kabe yami ngiyabingelela napho kubaba u3 seconds lapho
1: hayi asibonge bhuti uphile nawe lapho khona
3: uqhubeke uqhubeke mfowethu usenzele into enhle nenhlonipho nihloniphane njengoba nihloniphana bafowethu ukuhloniphana kubaluleke kakhulu kunayo yonke into ushefeza lo waxhumba lapho emthingi la edobsenville ngiyabonga kwesimami mfowethu
1: sibonga mina
3: makhosi
0: siyabonga shefeza karenti asithathe omunye makhosi sihlelani
3: makhosi
0: makhosi sawubona sawubona unjani
3: yebo mamkhosi niyaphila kwakho
0: siyaphila njani wena
3: Awu siyaphila nathi ngicela ukubingelela ubaba u3 seconds noSinqamu Sodile. Siyaphila kona siyaphila kona.
0: Iphindu la.
2: Siyaphila kakhulu siyaphila kakhulu siyaphila kakhulu custom.
3: Hayi. Siyaphila nathi hayi siyasibona uSinqamu Sodile mpela. Siphithizela lapha eNkundleni awu bandla hayi muhle umdlalo wakhe siyambona impela ephithizela. uSinqamu Sodile ngabe ngifuna ukubuza kuyena ukuthi akamsabi noma yogurt ngengoma
0: hawu
3: akamsabi ufike nini lapho ngengoma
0: uzomphendula ah simphendule siyamphendula
1: ah wena ngihlangana noma yogurt
0: ubuvela ucuphuchuku wena
3: ah phela la ngiyamuzwa seyakhuluma ngoSinqamu Sodile ngoba sekukhona uzakwabe enkundleni
1: ngiyakhuluma hayi mina ngihlangana naye ngoba njengoba ngicola nje akekho umuntu mhlawumbe engathi ngiqophelisana naye emcolweni
0: ngiyakuzwa
3: okay ngiyabonga mamkhosi uyangiqhabenteke thanku
0: bye bye baba sasemuyi
3: mamkhosi
0: yebo sawubona
3: siyaphila no babu 3 seconds
0: yebo
4: Hawu madodo sithi malapho uyayithanda lento lo isinqamo mabhala ngetshe uyayithanda lento.
0: Iyayithanda lento.
4: Hawu mamkhosa nesemnambithi ebatheni kwa iwumi yomnyama lo gcwanini uma nethaza imvula cha. Hayi mina ngithi isinqamo sodwa isidla bafethi isikile ingoma yakhe ngoba bena nje mnambithi kwa Jackson kulomgcibelo lo. Ingoma yakhe ayifihleki mamkhosa into emnandika ukwazi ukuyifaka ngaphansi kwetafula.
0: Ngithi
4: nje mina imvelo isivumeli ukuthi abe ngaphezulu komhlaba nje ngiyaqhubeka njalo.
0: Ah bungani siyabonga. Awusitshele ya siyazi nengoma eshisa ikhotha kodwa siyafisa ukwazi ukuthi ke la utholakalaphi. Mabe kufuna abantu noma 3 seconds uzositshela lokho wena thina wakho uvala.
1: Hayi mina vele ngeba kuyimanje ngihlala naye mkhulu.
0: Yebo.
1: Ama customer maye ngivuna.
0: Yeah.
1: Angithola kuyena umkhulu professor.
0: U professor. Amen. Abathandi bomculo wakho uyabathanda na.
1: Ngiyawathanda ama customer.
0: Awakuthiwa ama customer.
1: Yami ngizacala ukuchaza. Halo ngizacela ukuchaza.
0: Chaza sengiyahamba ngiya kumdlalo womoya odachaza.
1: Yebo ngoba ngithi ama customer abantu abathenga umculo wami aba customer lawo.
0: Okay.
1: Ngoba ibona abangiphakamisayo.
0: Uyacabanga ukuthi ngasuthathe maduze khona usimbonile?
1: Ya kodwa ngivungcela ohlelekile.
0: Hawu.
1: Ukondile, ukondile, ukondile.
0: Okay.
1: Yebo.
0: Yeah, ufunde ethe ugwegwogo.
1: Hayi, igwegwa ngizwana.
0: Okay. 3 seconds balelisa. Balelisa babese yamse umdlalo womoya.
2: Oh, ngibalelisa kakhulu nje kuma customer kaSinqamo. Ngibonga kakhulu ukuthi nimeseke bonke nabanye abaculi abomaskandi nabo hip hop sibonile bameseka. Siphinde sibonge kakhulu kubantu abamsilekelelile nangezimpahla. Sambile nje nana waqala unyanga ishumi omnyovu nabanye bakompangeni nabanye abaningi engasababizanga bakwazile ukuthi basupport bebona into enhle engicabanga ukuthi ufanele bazi abantu ukuthi uNkulunkulu ufanele bazi ukuthi ukhona emhlabeni umuntu akalahla ukho umgodi ukulahla umuntu engicabanga ukuthi ke nasekhaya emakhaya lapha ngakubuka Sinqamo nasemakhaya yonke nje siyakhonza konke lapha sisuka khona na nehlobo zethu nama customer kaSinqamo sicela nje ukumbongela ukuthi ashaye million ngeviki uqophe kumlando lokho ngoba engicabanga ukuthi kunabaculi abadala bangakafiki namanje kuyimillion ingakho kufanele ngibonge kuba abaculi ngoba nabo bebemphusha abaculi special abaka maskandi
0: siyabonga siyabonga asivalelisena ngecula oh na uthu makhosi ayafisa ukuzwa nje uthi nje iphimbo nje iminute nazo phezwayo
1: Unqamfodile uyawuthanda ushini kamaskandi umaphala ngentshe uyathanda lento uzithi my love you uyawuthanda ushini kamaskandi usinqamfodile uyathanda lento abanye mabephuma bathi hala hala la
0: hala la
1: hala la
0: hala la nivumeni hala la siyabonga
1: hayi
0: ayi siyabonga baba nihambe kahle
1: ngibonga mina kakhulu
0: yebo
1: nokhoza siyabonga kakhulu
0: ngiyabonga nami
1: uNkulunkulu nasemakhaya bephile nje emarengeni
0: yebo
1: wonke ngiyama customer mephile ngathi yonke
0: umakhosi la customer liyamqeda ngicela uyemdlalweni womoya siqhubisa namhlanje
5: indida
6: Sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
7: Ah, anisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
6: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
8: Uthisho umngomeni lo uthisho sanda kufika la esikoleni.
9: Dolly.
5: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhosi FM. Isiqephu sesithathu.
10: Hayibo, wetha, ubonile kodwa ukuthi uthabana umehla kanjani? Aunty Thoko wema. Ngisho noma ubengambona, amazi nokuthi uyini ke nje manje.
11: Waze wadelela. Mina ngixaka mina lento yathabani.
10: Yeke, akazamazi nje ukuthi uyini umuntu omdala.
11: Hayibo. Bake bafika nje abantu laba bevakashela kodwa nje akakazenze njengelendlela leyenza ngawo manje.
10: Impela mina.
11: Ngeke mina usempelena akaze nje akaze ngisho eyisemuntu osukezela ekhaya uThabani uyahlonipha.
10: Imaki kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi kukhona inkinga nayo ngo-anti Thoko
11: kodwa Thaba ngaze abe nenkinga nje ngobani emazelaphi futhi ngoba phela wahamba
10: samncane. Uma sihlaza kanje uThabani
11: yipho mina ngixaka nje futhi lento lena ngoba phela akakaze amcama. Phendula kanje uma akaze.
10: Iyona kanye nami lento engixaka ukuthi angikhumbuli nje phendula uma ngalendlela phendule ngayo namhlanje.
11: Ngeke ngeke kodwa kukhona inkinga nayo ugcinozi ngeke ngiyacabanga futhi nje ukuthi iyona impela le menza ukuthi wahlangana nalabo bafana laba bangalungile Thabi
10: ukuthi ugcinozi ugcinozi lona ubulawe lensanga edlayo ngikutshela ube ngayizi phela kanje uThabani
11: ngeke Thabi ngakho ke mina ngithi kukhona inkinga nayo
10: imake sa ugcina ungangitshela ngaphela ukuthi uhambe kanjani ukuthi ingomeni
11: ugcinozi ngokugcinoza singikhohliwe futhi ukutshela Thabi ngikutshelile nje ukuthi akafuni ukufundisa loyana.
10: Hawu utheni kanti?
11: Hayi lo athisha yibo. Uthi uyakuthanda.
10: Usho ukuthi yena ubezitshela ukuthi ukhuluma nami
11: impela.
10: Okay, utheni wena kuyena?
11: Ngithe ngeke ngikwazi ukuthi ngithandane naye emdala kanje.
10: Ayibo. Ugcine etheni ke yena?
11: Ugcine ethe unginika isikhathi sokuthi ngicabange uzobuya ngibone.
10: Ha, hayi ngeke. Uthi uzongibona nini manje futhi?
11: Ngakhathaze ngalokho ngizoya mina kiyena.
10: Hayi bo.
11: Again.
10: Hayi ngeke sitha engathi izoba yinkinga lento oyishoyo ke manje.
11: Sizwa phela nawe.
10: Imake sa. Ufuna ukuthi yonke lento sandile afuna ukuyikhuluma nami. Uyikhulume nawe. Hayi bo.
11: Kumuntu ozayo.
10: Angenze ngane ke nje manje.
11: Thabisile.
10: Hawu.
11: Hawu.
10: Thabani.
9: Hawu, kabani? Qhubeka nalento adingi ikhuluma phela.

Yeah man, hey. Na kuvela umuntu useshintshile izingubo ngaze ngaqeda. Engiyacabanga la. Ngicabanga ukuthi ngivele ngithi shwi kulomjidi usandile emngomeni. Hey, ngeke. Indaba kalomjidi yangixaka. Hey kodwa uyifuna lo mjidi isingane sincane kangaka emdala kangaka yena. Hey kodwa kamuhle uthabisile. Ngathi akayingisho endlini encane. Hey, iyangidina indaba kalomjidi. Ngoba ngiyambona ukuthi ufuna ukudlala ngale ngane kanti mina ngiyithandi leyo nto. Ngeke. Kuzomela ukuthi ngizame ukuyinqanda le nto kusenesikhathi. Okuseqinisweni lana ukuthi eyi nami ngiyamthanda mfana. And futhi ngangiphatha kabi kakhulu uma ngavela ngabe uqhamuka isikhwama nje ongavela adlale ngayo. Futhi nje le ndoda ngathi nezimfihlo. Yazi namanje usandile akafuna ukuphumela obala asho ukuthi waxoshwa yini la iphuma khona. Ngoba phela ngizwile ngandlebeni ukuthi akahambanga kahle lo mjidi. Ayi. Ayi ngeke kuzomela ngivimbe le nto kusenesikhathi. Ngeke iyenzeke le nto. Ngeke.

0: Usandile wani manje?
1: Aphela ngenzwele ukuthi mina benzini.
2: We hayi ngeke avuke papa. Wena ubulala indaba zethu. Ungenapi nje intwana sizikhuluma uyathanda
1: ukacela. Bani obengekanizwe nibe nikhuluma ngamadoda kuzokala ngathi nihlile babile eminyango.
0: Oh, wema uThabani yasiphazamisa la siyafunda.
3: Thabani wethabani ubahluphelana abanye.
1: Haw, ulethe ayakulona iqiniso lelo mina ngibakhuphula. Futhi ukuba bebengathanda ukuthi ngikhulume nabe kufanele bengitshele.
3: Hayi, hayi Thabani, usaqhubeka naloku kudelela dukwenza la kukhona anti wakho. Iyeka lengqondo yakho.
1: Mhm. Ucama kodwa bengaqondile nami ukudelela futhi akuyena anti wami loyana.
3: Wethabani, ungenelwe yini la ikhanda lakho? Awuyeke abanye, awuyeke nje ukuhlupha ezinye ingane.
1: Xolisa ma.
2: Eh ubuthi uyaphapha, ubuthi uphapha wenzani?
1: Ngiyangisanakile nini.
2: Uyabuzwa kuma.
0: Manje Gcinozi, ukwenze njani?
1: Eh ngicela nihlone nami nawo
0: futhi. Yini, ngikhathazekile phela ngawe mina. Hawu, okuhlebe phela yini ngempela inkinga ngempela ngophela sokusiza thina. Hawu, ngicela ungitshele phela ukuthi kwenze njani.
1: Eh ngicela ungeke phansi wesitha.
2: Imaketh abantu.
0: Inkinga yakho,
2: unenkinga noanti?
1: Anti wenodwa.
0: Owenzena ntu anti?
1: Oh, naningiyeke inkosi yami awini. Futhi salanda qhubeke ngamadoda enosandile.
2: Ha. Indaba Thabani. Anti wethu sodwa manje kusuka nini?
0: Yazi kusho kona impela ukuthi uThabani unenkinga noanti.
2: Ngiyakutshela kubuye kanjalo sa.

0: usho ke sitha. Manje siphinje inhlelo nazo ngayo yonke lento eyenzakalayo.
1: Khuluma ngalo thisha lo ushelana nezingane ezincane esikoleni.
0: Yawubo. Ngishona impela. Hayi kodwa nawe wakhuluma ngathi usuku wambona nje shele inqwa bayingene zesikole.
1: Uthi angithini ngempela wesisi wami? Ukhona nje umuntu omdala kanje yala nje uhoqoba nje umuntu omdala ongagijimisana nama 18 year olds. Baphonda ngabaki?
0: Iyangixaya ngempela lento sika. Mina ke nje bandla ngifuna ukuqamba amanga ngimbona ehloniphekile lo thisha bengazitshenja ukuthi angenze into kanjena.
1: Kanti ke siyasho nesilungu edadewethu sithi don't judge the book by its cover.
0: Ngiphoxekile sangifuna ukuqamba amanga. Yazi ngibambe ngezantsi bengazitshela ukuthi ufuna ukwenza le yonto uthisha umngomeni. Cabanga ke mina ngokuba isilima kwami. Ngize ngaba nesasasa nje lokuthi njengoba ngisanda ukuqala iTNT ngizokwazi ukuthi ngiqonde kanti mama hayi
1: ngokuzayo usuzokwazi ukuthi usheshu wabula amehlo ngitshele dadewethu ungahamba uthemba bonke abantu laba bafaka othayi
0: hayi uqinisile dadewethu
1: ngiyazibuza nje ukuthi kaze zingaki ingane zesikole seyikhohlisile lo khohlisile
0: yazi kodwa kabukeke nje umuntu onjalo
1: hey awupasa abantu wena thabi awupasa
2: Sanibonani bantu bami.
1: Yebo baba,
0: usiyaphila baba. Ayibo. Ayi, shuse sihambile ngempela isikhathi usubuye nasemsebenzini.
2: Hayi, sengibuyile ngani zami. Anishonike uphi mfoni?
1: Usahambile.

0: Sanibona.
1: Hayi bo, Nhlanhla, khamba kanjani mfethu?
0: Ngiyaphila senza mfethu. Ngiyathemba ukuthi nani niyaphila.
1: Hayi sikrend, sikrend, sikrend boy. Sandile, nguNhlanhla lo mngani wami.
2: Hayi moja moja, ngiyajabula ukwazi uhle kuzinto nami.
1: Nhlanhla mfethu, uSandile Mngomeni lo, uthisha usanda kufika lesikoleni.
0: Abe, ha ngiyajabula ukwazi mfethu Sandile.
1: Ntwana, utshele ubani ukuthi ngila?
0: Hayi ngitshelwe yiOlady mfethu. Yilona lithi angize ngapha.
1: Hayi bo, uma mfethu, uma ngimtshelile ukuthi ngiza ngala, angimtshelanga kodwa ukuthi ngila.
0: Oh, yazi ngitshelwe ubani umjitha lo nje mfethu uyohleze phethe for sure uSiyanda uyena uthi angene ngapha.
1: Hayi ngiyakuzwa ntwana yami. Hayi bo, Sandile. Umntathu uzovela atshela udadewabo ukuthi akubize le ntombi yakho, uyabo?
2: Uba udadewabo.
1: Ukhethiwe.
3: Owakini ukhethiwe?
0: Ya, owasekhaya.
2: Ah, kwangcono ke ntwanasi, hayi kungcono ke makunjalo.
0: Yazi bafethu, mina into engilethe la kuwena senza.
1: Shontwana. Kanti
0: ngifuna ukuqoqela nje mayelana nalengane le engiyishaya ngayo lapha esikoleni.
1: Ah.
0: Oh, konje na usanda kufika lapha esikoleni njengaye lo uMngomeni.
1: Ingakho nje ngisizona kangaka noSandile. Siyafika sobabili esikoleni. Kodwa ngalolu daba okhuluma ngalo mfethu. Ayi salusiyeka lo ngane phone wamishelela kumalume, ishelela kumile.
2: Hey, now uyaxaka kodwa ntwana yami. Awuna ntombi umdala nga.
1: Hey wena washo ngathi unayo intombi wena.
2: Ah, usuyaphapha ke manje angithi uyabona. Hey mfana wami, ngeke uzazi indlela zendoda mfana wami. Uyabona ngelinye ilanga.
1: Hey kahle, nawo lokho uchoma ngiyazidlalela mfowethu, awu nawo uyakwazi lokho.
2: Eh, azini ntwana zami. Ngisathi shwi la isidoli yabo?
1: Yeah.
2: Uma nihamba ngingakabuyi, uKhenuni ke uSiyanda lo we for sure, anginangibamba.
1: Hayi, khuleka, sizowenza njalo
2: thisha bafiki.

0: baba.
1: Ya.
0: Uthi ubuwazi nje ukuthi uthoko ufikile la eThekwini izolo.
1: Uthoko dadewethu?
0: Yebo.
1: Hayibo. Kungani ngangitshelanga ukuthi uyeza?
0: Hayi, uthe nje ubefuna ukushaya nje ngesurprise.
1: Kungcono ukuba ungitshelile ukuze ngitshele abantwana bamlindele. Ngoba phela wahamba bese bancane kakhulu.
0: Hayi ke baba, kwenzeke nje isimanga.
1: Hayi.
0: Ngeke uze ukhole ukuthi uThabile noSithabile bebesambona nje kahle uAntwapo.
1: Hayibo.
0: Hey, kwamina ave ngimangele. Ngendlela bebejabule ngayo

0: Ngoba mnandi ke Sipho Rick cover no Loyiso obriqwana bethi ke rain on me mzuzuke ithebe ishumi andisikhombisa shayile ihora lokuqala namhlanje ngomhla ka 9 kuyena kumandulo nyaka 2026 ngifuna ukuthi nje happy birthday ku Regine Ndwandwe lapha na ke elonyeni yazana kanjani namhlanje umlaleli wokhozi umngani wethu ku Dark 1223 akaphutho ay Dark 1223 nje happy birthday Regine uqhubeke nje uyiphathe kahle sengathi nje uNkulunkulu ke engakupha konke nje owawu ifisele khona nawe angagodleli lutho sisho kanjalo ke sibheke khona ekishini lamamkhulu
1: ekishini lika mamkhulu
0: simi ngomumo ke ngalesi sikhathi uyazi into engifuna sikhulume la kakhulu wena siphe ukuthi ke kuze ngikhathi uma siye emcimbini asisakwazi nokwazi ukuthi sidle noma ke sibuke ubuciko lobusuke benziwe umpheki uthi umpheki usuke sebenzile la ujeqa wawuhlobisa ngembadlana ngenxa ukuthi uyayibuza ukuthi uyayidla yini noma uyayidla yini noma uyayithatha uyifaka
2: uyabona
0: ngobuhle bayo ngobuhle bayo isalad selakhiwe kabusha laba yinto ngathi into eboniswa komabona kude yabo inyama isikwe yabo yahlelwa yaphinde yabewa ngendlela ekwenza ucabange kabili ngaphambi kokuthi uyithinte yabo khumbuza umanga ngathi mangifika ngemphathela amakhekhe ngiye ngicela ababhaki mangizokhaya bangibhakela izinto engizohamba nazo ngiye ekhaya athi mama akusiwo ka wokudliwa lawa wokubuku yaphala nje engadliwa lamakhekho okubukwa yabo yabo iyo ke lento ekwenza ucabange kabili ngaphambi kokuthi ke ukuthinte lokho kudlo okunjalo umbuzo uthi sekudinga ini konke lokho ke noma nje thina sifuna ukudla silabeshi
2: zimdola ngiyaxolisa ukwenza isibonelo esikanje kodwa ngiyakuthanda nami ukudla okungenazi itebhisi okungavuthi imlilo okungamela ukudla ngendlela ekuthile kuthiwa lindani kancane yabo ngizokwenza isibonelo ngokudla kwasemngcwabeni mangabe kushoniwe ku simple ngizosenza lelo gama nje akudingi into eyiningi
0: kwenziwa yena udla semngcwabeni kube mnandi
2: kangaka azi mani
0: hey kumnandi udla semngcwabeni ngeke ngabona intombazane ivusa iboyfriend baby haleluya semngcwabeni
2: Kodu karo khuma la.
0: Ngizoyithatha phe mina inyama sekunqona. Check ekubangani baka kukho ni election yekhona.
2: Kusimpuli zimthola akufaki into eyiningi. Ya
0: akufaki into eyiningi.
2: Mina ngokwami ngikhuluma ngokudlo kanjalo nje. Ngikhalela lokho nje.
0: Okay. Mina mfethu ngiyazi kwesi isikhathi ukudla okuphekwe ngendlela yakhona kwangaguqulwa kakhulu futhi ke enothando ikhona mfethu okusuke kushiya ke sikhothi mina kakhulukazi yazi fana lamawudla ukudla ngiyabona mawuse restaurant sengisho nje makuphekiwe emcimbini nani fanele kube nalento yokuzizwa usekhaya uzizwe uyingxenye yalomndeni uzizwe ufitha la ukhona leyanto ekukhumbuza ukupheka kama wakho leyanto ekukhumbuza le yabo sifuna ukwazi ukuthi wena umuye emcimbini ufuna abapheki babe creative ngizokuthiwa sipheke khalwa kedekho kuthiwa hey mufuce idekho idla amagalane yazika ukuthi ukudla kukho ngakho ngithole Fanele intende nje lithi ukutsheka mawuqhamuka.
2: Yabo.
0: Uzozwa kuKhara ozobe iphunga kaKhara ozobe liqhamuka lapha ezantsi ekishini. Bese kuba yilabo anti abaneyingalo. Yabona. Laba bathe. Lethe ukuphila.
2: Laba ngibathandayo.
0: Lezi lento eyipheka zibe yibuku ugugunu. Ayikho lento eziyipheka.
2: Yabona makuzoba noKhara omnandi zimo. Ubobona ushila impela wathi ngedekho nangethende. Thina phela yokhumula lama tende sikhule ngawo.
0: Lawa bomvu nahlasa.
2: No blue.
0: Ubo
2: white.
0: Lalela ukudla ozokuthola
2: lapho.
0: Lalela. Ngisho isiZulu salapho uzwa amadoda exoxa ngaso esibayeni.
2: Angiphathi imali zoba mhlophe eqwa bese lithi kungcolaka ithende la khona.
0: Hayi.
2: Ukhara ukubiza uza le.
0: Lale yabona khona uma kuwakhutshwa insimbi. Yazi ukuthi nizodla.
2: Nizodla.
0: Nizocinda
2: mtakama.
0: Nizocinda mtakama. Guys, akekho umuntu ongicasula njengokuthi kuthi kuphekwa ekishini ebegooglisha ukuthi into ethile kufakwe ngakanani into ethile ifakwe ngakanani ukupheka akube kuwe egazini wena mpheki ukukhombisa ukuthi lento le uyayazi awuzile ukuzoyifundela yikho lento stoku sithesta ngamse sikhipha amaqabunga ke manje ke sesiyawahlafuna awusazi noma uyadliswa manje lana kwenzalani
2: okunye kuyababa ithelo lezi kusebenzi ugodolwane manje le
0: okay asikhulume nomlaleli ukuthena yini ofuna edlene emcimbini wena ufuna ukudla lokho kwako Instagram noma ufuna ukudla ukudla kade ngisho ukuthi lokho kukhumbuze ekhaya okukhumbuza uma wakho ngoba into ebalekile ukunambitheka uncinde iminwe hayi indaba eyitayela kodwa ke asizwe kuwe ukuthi wena ufuna sukuyofuna osushini emcimbini sokufuna izinto ezithethethe ngoba akufana nokuthi ulindele ukuthi uyakwazi imdola yabo. Hey, thina mafika ngazi mdodla sofika sikududla idombolo thina. Sifika thina sikududle isikapu thina. Sithi iklabishi elboyliwe la iceleni thina. Thina emva kwalokho silandele ngenyama yokosa. Thina ngeke uwabone lamahlamvu amancane lawa lawathengwa u-1899. Lotha. Sitshela ukuthi ufuna nemcimbi thubele iVN 0791639874.

0: ejuzi phakathi emahostela
1: right nje sikhuleke nasemoyeni
0: nako maye maye sithole ku 91.5
1: hallo hallo
0: noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili. Mlaleli, Ukhozi FM lunentokozo yokukwethulela nangu umdlalo womoya owuchungechunge. Isihloko sawo sithi isinqumo. Episode 659.
2: Hey. Ya mfethu. Ungasho njalo, akusiyona nezinto encane le.
3: Yeah.
2: Uyabona manje ukuthi ngibhekele nezinto ezilokhu zinyuka nje ziyanda emgodleni wami ndimfowethu, hayi angifuni uqamba manga, ziyawuphazamisa umphefumulo wami,
3: hayi kufanele
2: ingqondo eyi kanye nokuthokoza kwami nje mfowethu akusekuhle,
3: hayi kufanele
2: angazi kumele ngiyenze njani indaba kaFatima ndoda.
3: Singiyasibona kodwa ke nanesizathu sokuthi yini lena mfowethu ekwenza udlala umsakazo futhi udlalele phezulu futhi kahle kahle uzama ukuze bayona le ndaba mfowethu siqedokile.
2: Eyi wazoyibelesela indaba ye-rate yini ngenze njani ufuna ngwehlisa
3: lalela wemagaya kuba nento kuma luyazi mfu wami icace la kuwena futhi icace nje ibhala kuwena mfowethu
2: yini
3: uyabona lo muntu lo mfowethu obhekene naye
2: yeah
3: hayi mfowethu uthanda ukuba ingozi mfowethu okwesibili ke mfowethu kuzomela sikhumbule ukuthi inhlo mfowethu ayiveli ayibanjwa inhlo isavele ngekhanda mfowethu uyabona uvele nje uyibambe uyilinda mfowethu
2: ima kwemgenge ngenza ngempela ukuthi ngendaba kaFatima nengane imbuthi beyiqinisa.
3: Ngiyawuthanda lo mbuzo wakho mfethu. Ngiyawuthanda impela lo mbuzo wakho ngoba ubuyela kuleli lami ke lokuthi inhlo ayibanjwa mfethu esavelwe ngekhanda.
2: Ngiyakuzwa.
3: Ngamanye amazwi ke mfethu kuyomela ukuba ke nokuyiqoqa uyabona nokuyikhuza. Kungakhulunywa nje noma kanjani mfethu ngalolu daba kuFatima. Ngikusho lokhu ngoba phela mfethu sibhekene nogalakajane la oqobolwa ontosa.
2: Uyabona nje mfethu usuthatha ukuhlanganisa nje. Uyabona ukuthi ziningi izinto noma imingili ngwanenzi owuFatima nekhomba kona ukuthi ayimfothi umune ungabhekiswa kuyena ngenxa yemkuba yakhe.
3: Hayi. Lokho kona mfothi kusobala, cace ibhale lokho mfothi njengobusha.
2: Umfowethu bengenasi izitha. Ngaleyo ndlela mfowethu uyakwazi nawe lokho. Yize noma mfowethu ubeke ipolitiki kodwa hayi. Ube nginalo udlame.
3: Yeah,
2: uma insolo mfowethu sibhekisa kuyena umagodi wakhe. Hayi. Ngeke ngibaxeke mfowethu abacabanga kanjalo. Kuneyizathu eziqinile mfowethu. Nanga umzolo uMabuti.
3: Hey. Oh madoda, yazi angazi ukuthi uHamza mfowethu ubezikhuza kanjani uma ngabe ejolela umfazi emjolela nje isidalo.
2: Ngicabulise nje mfowethu kungena emlomeni imgenge. Hey, okwaba buhlungu kakhulu ukuthi uFatima wayazi kahle ukuthi umfowethu noMabuti abizwani. Wayikwazi lo.
3: Mina mfowethu ngakubeka nje ngithi akwanele ukuthi babengazwani. Kodwa ngithi bafethu babe izitha uyabona babe izitha mfowethu ngiyakutshela mina mfowethu akekho bengakwazi labantu bebephathelana
2: mama kodwa yena mfowethu ukwazi ukuthi alale nesitha sakhe uyabona ke mfowethu ukuthi abanye abesifazane mfowethu banjani emhlabeni uyabona
3: wathi abanye manje uthini manje
2: cha phela mgenge ngeke sibahlanganise bonke sibanqe wonke umuntu kube upandilinyi
3: suka hey bayafana bonke labantu magaya emfethu
2: hayi hayi
3: hayi bayafana
2: asibe neqiniso
3: hayi suka ingakho nje ngihlalela ngedwa nje mina mfowethu
2: uyabona abantu abafana nawe ngeke bazibalungele izinto ngoba manje ubuka wonke umuntu ngeselilodo akusibona bonke abantu besifazana emfethu abaqhikela isimilo singathi ngoba lo wakithi enje bese sithi bonke banjani
3: hayi ngiyakuzwa khumbuza mfowethu ngiyakuzwa kepha ngimile ukuthi mina mfowethu kuzomela mfowethu uqaphele kakhulu
2: ngiyakubhekana
3: mfowethu nalogala kanjani phela mfowethu yabona ugala kanjani lona kuzomela mfowethu kube nokuqhikelela okukhulu mfowethu ngesikhulumayo uyabona sinonosekade mfowethu
2: ya mfowethu hayi kuyobonakala sekuqoqo
3: ya
2: nginethemba kodwa lokuthi kuzogcina kutholakela ukuthi ukuphi umsuka ukuthi kuze kubula umfowethu nje
3: hayi njengobusho nje mfowethu ukuthi kungenzeka ukuthi uHamza wava lo mlomo ngenxa yalamahlazo mfowethu
2: angithi ke
3: asazi mfowethu

0: esse rio aí, pra mulher ver rasgar coco ao bulho, irmão. Oh. Que é o pé, cara?
1: Ulele. Hawu, sengaze ngomngozi umlibe nje kwenze njani? Hawu, yini manje sengikhona phela manje. Hawu, sithanda sikagoge. Ikhona indoda yakho manje, nansi phambi kwakho. Hawu, ngiyabona ukukhalisa ukuthi uyangikhumbula. Wothi ngiqabule. Hawu, thula phela mntakwethu, ulayithi kodwa.
2: Angazi, angizazi.
1: Yazi bengitshela ukuthi ukhaliswa ukuthi uyangikhumbula. Awu bengeke phela ngilale ngingazange ngizokubheka nje ukuba sabe ngokuhlukana nje. Thula phela khona awuthula mntakwethu indaba manje ungaphinde kodwa uyenze lento yokuthi ngingqongqoze isikhathi eside kangaka sengathi ngivashe

0: wa ithela msobhetswayeni oka khesari kukhesari akusheshe
1: ay angizazi iyona ndlela yokubingelela ke le ngiyongibingelela ngayo
0: ayikho futhi edlula le ngibingelela ngayo ngicela ngokwami kube sesandleni sami ngiyacela manje
1: ukhuluma ngani isikoni ngoba phela manje ngoba noma mhlamba uyitholanga envelope mhlamba le biphi kwekhabethe uthini kahle kahle ngikuzwa mina
0: angazi noma ubona ukuthi mina mhlamba ngingane yini wemthambo
1: ngokwenzani kwami manje ngokwenzani
0: ngizokutshela mina wena ukuthi lamasentshana lawa iyona imali le fanele mina le
1: mawubheka
0: nje wena ngifanele le yamalo
1: mhlamba ifate mangenze ukuthi asikhulume ngento eyodwa ngoba phela mina ngishiya imali envelopini mina
0: ngikhuluma ngayo leyo envelope ndini leyo oyishoyo nawe iyona imali obona ukuthi mina kumele unginike yona leyo ngempela mhlamba what do you take me for wena what do you take me for
1: okay
0: umtshela ngoshintshi
1: sikhona ihlisa umoya ngicela uhlisa umoya sikhona please ngoba manje angazi mina nje ukukhuluma ngani yabo nje ngididekile ngidukuza usini lenkomo mina njengamanje
0: kade ngikulindile yazi ngiloke ngimile ngimi ngestep ngikulindile
1: njengoba ngifika nje esh yazini suka saba nokubambezeleka yazi nqese
0: okay ngiyakuzwa ke lokho ngicela oku ngokwami mthambo ngamoshela nesikhathi lana yabo lo mkanto omkantayo awudingeki ngicela ngokwami cha
1: ukuthi kube khona ukuphambana kwenkulumo kuyona yonke lento ya kube nokuphambana kwenkulumo uFatima
0: hayibo ebuti iphambene ayiphambene angihlangene achaza ukuthi akumele mina unginike imali yami engifanele hayi lo shintshi lo loluhlweza lo ungitshela ngalo olubiza ngemali
1: no yazi inkinga la Fatima ukuthi mina ngididwelele lika shintshi ke manje angazi ushintshi nohlweza kanjani manje angiqondi manje ukuthi uthini is never straight anguzwa mina
0: ungqonda

0: angikholwa ukuthi sekuyenzeka ngempela.
1: Yini kwenzekala?
0: Baby geke kahle busuyibusisa uyazi nje hawu yini busisa bala manje esobali.
1: Ucaphela phambi mina ngingize ngazi mina ziningabe into ezenzakala le mhlawumbe. Ngizozitshela ukuthi ukhuluma ngokuthi kanti
0: ayangithi nje sivula isalon kusasa.
1: Oh yes so manje.
0: What do you mean so? Ayibo kahle bo wazi kahle nje ukuthi leto mina ingijabulisa kangakanani futhi iyinto enkulu kangakanani kumina
1: phela. Ah, sithandwa sami. Ngiyazidlalela nje, ngiyayintelela nje sithandwa sami. Kwamina yazi ukuthi ngijabule ngendlela emangalisayo kanjani ukuthi sekuhambe kwazi kufika la. Let's just hope nje ukuthi izinto zizoqhubeka zihambe kahle kakhulu yebo.
0: Themba libulali baby. Yo, yazi angazi kampela ukuthi bengizowenza njani kube wena bungekho empilweni yami. Yo. Yazi nje noma ubengakutshela ukuthi nje kusukela ngisemncane ngangihlezi ngibatshela nje ukuthi mina ngifuna ukuba yi business woman.
1: Sasemay kodwa ke manje usungenile ke manje. Usuphakathi.
0: Konje baby ngithi mina angazi ukuthi belizofezeka kanjani kube wena. Ubungeke nkosiyami leliphuphona lami nkosiyami
1: ngathi sami ingathusini ihaba kodwa ke ngoba kube inhlanhla nje ukuthi sina mina nawe sihlangana ngiyacabanga nje ukuthi noma xa mina bekungekho ubuzokwazi wena ukuthi wafezekisa amaphupho akho yonke le bizo kwenzeka yabo
0: baby yo I'm so happy yo yazi ukuthi nje nomama nje ngangimtshela ukuthi mina ngizoshada nomuntu ozokwazi ukungisiza kufezekisa amaphupho akho nami ngokunjalo ngimsiza sibamsane. Ho, ngiyazi saksiyona into elula vele. Akusiyona nje into elula.
1: Kanti ke phumla maningi kabi nje amajita la ngaphandle.
0: Amajita ani manje azokwenzani?
1: Hayi.
0: Khipha amajita nje kulinda. Khipha amajita nje we, hayi baby gege kahle nje thabani. Ho, kahle nje. Baye kutshala ke manje. Baye kutshala nama drugs nama temazana.
1: Hayi, isithole sami. Hayi, naku nje mina ungitholile. Nawe buzo ngithola futhi abangathi.
0: Phela wena, you are the wine and the oil, eh.
1: Ikoda pumla. Uhlanya lwa madoda.
0: Ngempela baby, ngempela ibo. Ngenzeka phela vele ukuthi hey bekumele sihlangane yabo, siqala impilo yethu. Yo.
1: Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga nje sithanda sami kakhulu. Izandla nje zidlula ikhanda.
1: Ngazi sithanda sami. Mi nobonga wena kakhulu sithanda sami. Intshisekelo nje onayo ukuzisebenza ube nebusiness lakho nje iyamangalisa. Uyaza kwandele bani? Ngoba phela abantu besifazane abaningi bazi ukuthi nje amadoda iwona bama ATM. Ngakho nje ukuhlangana nomuntu wesifazane ofana nawe kuyisibusiso kakhulu kakhulu kimi.
0: Ah, sithanda sami ngiyabonga, ngiyabonga. Ngiyabona nje. Kuzomela sibe nama hot dog ke sithanda sami ukuze yabona bengalambi phela lapha yani salwane
1: ama hot dog amahala cha phumla akwazi ukuthi angaba mahala abanye nje kuzomela ukuthi bathenge
0: okay fine naloko phela kusiyona inkinga inqobe nje phela ngifuna ukuthi alambe ama clients wami you know like just ama snakes and stuff like nje mengena nje umuntu azi ukuthi no khona ibites azibambe
1: uyazi sithandwa sami kunento kuzomela ukuthi uqikelele ukuthi uyayenza ke kodwa
0: bebini le avo serious ena
1: ukuthandaza sithandwa sami uyazi kubaleke kangakanani ukuthi ulukhulekele ibusiness lakho ngoba usathani hayi akayithandi neze enqobekela phambili ezimpilweni zabantu. Ikakhulukazi nje sithandwa sami ngaba abantu besothandweni njengabantu abashadile nje kanje awusathane vele angenelele nje.
0: Eh uqinisile babe kumbe kusanosathane we yabona nje nendlela nje imshado ebhidli kangayo manje ayi uyabona nje ukuthi ngeke usathane uyalwa umengene.
1: Kisho noma kuthiwa umuntu wenzani nje mayilethe inqubekela phambili nje impilo yakhe hawo usathane
0: uyalwa
1: nje ngobusho nje.
0: Yo ayi bantu. Hayi mhlambe ngibele siqale sithandaze kwamanje ke baby.

Aga mo na wai subasha in. Baja something e jom gayang energy. Baja something jom yang jab. Maga wai subasha in. Okay. Ha! Emanya nga kaya wana kupin. No.

0: ntambama ku-SABC 1. Kanti iBuccaneers bathi ke Orlando Pirates yona ke izobe ke izothathana ke impela ne laphana ke bathi ke Lacoste Steve Esther bathi ke ezulwisanini ke wokuqala wekhefu kanti ke Champion League kuthi ngo 3 kuya ku laphana ke SABC 2 bese ke uthola laphana ke iEngland bathi ke idlala ke laphana ke neChelsea uzobhekana ke ne bathi ke iHull City laphana ke Premier League ngo 4 kuya kuyona ke iSABC 3 elasekhaya elaseAfrica elamazwe omhlaba konke ngebhola ndawonye eyodwa endaweni eyodwa nje yeSABC kuSABC Sport for the love of the game ilogo osokutholile ke ngicabanga ukuthi uma ungumthandi webhola uyakujabulela ukuzwa lokho hlala ke neSABC ukuze ukuthi ukuthole okunye futhi kakhulazi oVictor bazophinda bakunikeza futhi okuthethe 2 ngalezi zindaba ezimnandi kangaka ezithinta ke abathandi nabalandeli bebhola nakuya singene kuyona ke ingxenye le esingena kuyo xa nje oqala izinhlelo zethu zezemfundo kukhumbuza ukuthi lolu hlelo lwethulelwa ke ezemfundo emsakazweni okhozi olumaphiko phiko sithi SABC Education and Enriching Minds and Enriching Lives kana ke empela njengoba ke ngomhla ka 10 kumandulo kuwusuku lomhlaba lokuvimbela laphana ke noma ke lo yampela luqwashisa nokuvimbela ukuzibulala bathi ke World Suicide Prevention Day okuwusuku ke lokuqwashisa ngezempilo emhlabeni wonke oluhlwelwe ke inhlangano ke yezempilo yomhlaba iWorld Health Organization pheceleza abathi WHO ngenhloso yokuqwashisa umphakathi ukuthi ke impela awupheze lo mkhuba wokuzibulala nanokuthi kuyivinjwa kanjani leli ukhondolo olubika ngakho soluqeda abantu abaningi kanti ukuthola nokuthi bazame ukuthi ke baxwayiswa abantu abacaba ngokwenza ukuthi bathole ke usizo but ke sizokhuluma ngalo lolu daba kodwa mhlambe ngaphambi ukuthi senze kanjalo ake singiqale ngibingelele lapha uDalisa udokotela uDalisa uMthiya Mthiya asekubingelele ebusuku emsakazweni Khoza FM
1: bamshingo saphinde sahlangana mfowethu siyabingelela kuwena sibingelele kumlaleli futhi ekhaya sibongele ukuthi umlalela siphi indlebe namhlanje ebusuku
0: impela siyahlangana Mthiya sizokhuluma ke ngalo mkhuba wokuzibulala kwezinye izinto khona umuntu oyigadi kakhulu ungatholi lapho suthola igama elingi nickname sokuthiwa uzibulale mbatha kodwa ke kulungile Mthiya asiqhubeke nalolu daba mhlambe ngaphambi singene ngxoxweni yethu namhlanje Mthiya ngiyafisa siqale sizwe abalaleli esiye saphuma la ngaphandle sakhuluma nabo ngalolu daba
2: Sanibonani Gamalam Gengo Oxolo Mkhulisi ukuze sikwazi ukuthi sivikele ingane ezingakwazi ukuthi zizibulale ikakhulukazi ingane zabafana singakwazi ukuthi sivule ama campaigns ezikolweni ama universities nama high schools and also ama primaries ukuthi kube khona ama groups nesikhathi lapho sixoxa khona ngenkinga abakwazi ukubhekana nazo ukuze futhi sikwazi ukuthi sithole ama solutions isixazululo zalezo nkinga nokwaluleka kabanzi singempilo ngiyabonga
3: kusihloko sanamhlanje ngiyafisa ukuthi mhlawumbe into esingabalekelela ngayo abantu bengazibulala ukuthi one umuntu akajwayezi ukukhuluma nabanye abantu into eyenza ukuthi umuntu azayibulala ingoba akafuni ukuthi akhulume nabanye abantu ufela ngaphakathi singcono isilonda sibanguliwe kunesilonda esingakabangulo mhlawumbe nathi njengabantu siphila nabo abantu kumele sikwazi ukuba sikwazi ukubona kwazi ukubona umuntu ukuthi ayilo kunento abhekene naye and once akwazi ukubona nawe futhi mkhona umuntu ombonayo ukuthi kunento abena reporter kwabanye abantu bazise batshela ukuthi ayibo guys usibani bana ngimtholi kahle then bese beyasondela abantu mhlambe ngalokho sokwazi ukuthi sibalekelele ngoba into esuke ibalekile ukuthi sisindise umphefumulo and ukusindisa umphefumulo ukuthi sisondele eduze nalowo mphefumulo ngiyabonga
4: ake sinibingelele umfoko andawonde lapha ngingathi nje inkulumo yanamhlanje sise kulendaba ekhuluma ukuba umuntu abayibulalayo kambe singabalekelela kanjani noma sibasize kanjani bengasizakala kanjani abantu abazibulalayo noma ukunqanda lokho singakwenza kanjani into engiyibukayo lapha mhlambe nengathi ikufanele ike ithi landele ngoba ukuthola ukuthi le ndaba yabantu abazibulalayo ihamsana nomkhokhothize kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe ukhona egcekeni owake wanenkinga efana naleyo then uthola ukuthi kuphinde futhi kuyenzeka kuphinde futhi kwenzeka mhlambe singake sithi masikhona sumpha phakathi sibheke mhlambe ke ama origin omuntu impande yakhe ukuthi ihamba kanjani iqhubeka ukuqhubeka kwayo nje ukuthi ke akaze kwenza ke izinto ezifana lezi ama depression abantu banawo mhlambe sikwazi ukuthi bafundiswe ngezinto ezifana nalazo ukuthi umuntu mayithola ukuthi uhamba ukuthi unengcindezi ekhaya kaphuma kulona bafundiswe abantu ezikoleni emphakathini nje kuhlanganwe kube nohlelo njalo ukuthi abantu bafundiswe ukuthi mhlambe udila kanjani nengcindezi depression mawuhlangabezana nayo kubalekele ukuthi ke nohulumeni asondele ukuthi asilekelele asincedise nje namakhansela ethu lawo esiwavotelayo kungabe ukuthi siyawavotela bese bale kodwa ahlanganisa umphakathi nje usondele ulekelele ebantwaneni bethu nasemphakathini lapha ukuze sizame ukugwema le ndaba yabantu abazibulalayo.
5: Sawubona umsakazi wami omuhle, sikhuluma noSamukela Unxumalo esigodini saseMansiya. Ngiza ke ngidlulise na umbono wami engibukuthi ungakwazi ukusiza umuntu uma enesimo sokuthi usesimeni sokuthi engagcine eseyibulala egcine esethatha ama-decision angekho right for ngempilo yakhe. Ngibukuthi umuntu kungcono ukuthi vele asuke eduze kwaleyo nto leyo imholela kulokho ukuthi engeze enze into embi. Like nje ukuthi umuntu mhlambe useyabhema into esigcina uma siyibhemile bese imdrakha kakhulu njenge-drugs ngokuhlukana kwawo. So ngibona ukuthi ngangcono eqhele kulabo bantu ezama ukusondelana nabantu noma enkonzweni. Enkonzweni lapho abakwazi khona ukuthi uthole ukushumayezwa kahle, uthole lokho nalokho iyalo ingakwazi ukuthi zikunike uvo alright.
6: Sawubona msakazi, msakazi wamuhle umshengu, ukhuluma nomlaleli uAletha Shandu. Ngithi angifake nami lana kwinkulumo namhlanje ukuthi uma ufisa engazothi kuqhamuka leli demon leli elokuthi kumele uyibulale, kungcono ukuthi ukhulume ukwazi ukuthi uxoxe nabanye abantu noma uhambe nje uthathe iwalki noma uthi ukuyivocavoca. Kodwa uma liqhamuka lelo demon ungalivumeli, fanele uphume endlini noma uyahamba uyamakhalana akho uyoxoxa, mhlawumbe ungakwazi ukuthi ube right egcineni kosuku usizakale.
0: Ngiyathemba lapha mthiya ukuthi ubazwile abalaleli indlela abaphawule ngalo. Bonke ke bakhombisa ngazothi sebenalo ulwazi ikakhulukazi ngale nkulumo noma ngale nkinga ngoba masizwe imbono yabo iyakhombisa ukuthi cha kukhona ukukhanyiseleko sokukhona.
1: Hey baba umshengu, awazi ukuthi ngijabule kanjani mfowethu mangizwa abalaleli bekhuluma kanje. Kusinika ithemba elikhulu ukuthi kusho ukuthi ulwazi ngempela kukhona la lifinyelela khona. Ngoba indlela abakhuluma ngayo abalaleli konke lokho abakushoyo ikhona impela lokho esifuna ukuzwa namhlanje masikhuluma ngale ndaba. So ke ngiyathokoza kakhulu and lokho nje kunginikeza ithemba elikhulu ukuthi kusho ukuthi siyande isibalo sabantu asebeqala ukuba nolwazi nokwembuleleka ngale ndaba yokuvikela ukuzibulala. So konke lokho abakushilo ngiyafisa ukuthi umlaleli nomlaleli olalele njengamanje asike ngempela naye angibonayo ukuthi kungamlekelela. So ke siyajabula kakhulu bamshe, ngicabanga ukuthi nami impela ngathi kuncane kakhulu ngizokusho mase kunje.
0: Cha, kuyazwakala. Mhlambe ngiyafisa ukuthi siqale ngayo ukuthi iziphi impawu zokuqala ikakhulukazi umuntu ongazibona kumuntu osuke esezizwa ke engazithi impela iyamlandelela lento yokuthi acabanga ukuthi ke azibulale, nanokuthi kumndeni wakhe mhlawumbe ungangenelela kanjani dokotela kule ndaba angazaza kwenza.
1: Yeah, hey bamshengu, indlela zokubona ukuthi umuntu unenkinga zihlukene. Ngizoba lezimbalo nje namhlanje okuyizona engicabanga ukuthi zijwayeleke kakhulu. Okokuqala nje ngifuna ukuqala ngale esijwayele ukuthi mangabe yenzeka singayinaki le yokuthi umuntu akhulume ngokuzibulala. Kukhona lento esijwayele ukisho ukuthi wayabona nje ube esho kanjena nje umbathe ekhuluma ukuthi uzoyibulala, angeke akwenze umuntu ozoyibulala kasho, kuyiphutha lokho. Umuntu ozozibulala kuyenzeka asho, kodwa ukuthi asinaki ngoba siyitshela ukuthi hayi ngeke azasho umuntu ozozibulala, sibona sekwenzeka. Kanti kuyiqinisa ukuthi kuyenzeka umuntu asho ukuthi unemicabango yokuzibulala, asho ukuthi ubona kungcono ukuthi azibulale, noma ubona kungcono ukuthi ahambe emhlabeni. Sikubiza ama verbal cues, izinto lezo umuntu azishoyo. Ezinye mhlawumbe uyakhuluma acashise, yabo, njengokuthi umuntu athi hayi angisayiboni mina into engiyiphilelayo, esho ngempela esesimeni esinzima athi angisayiboni into engiyiphilelayo. Lokho nje kukodwa kufanele kunike isithombe ukuthi kukhona-ke into aseyicabanga ke mhlambe njengokuthi kungenzeka acabanga ukuzibulala. Okwesibili, kukhona izinto esingazibheka futhi umuntu azenzayo, njengokuthi umuntu athanda ukuhlala yedwa isikhathi esiningi, ikakhulukazi uma ngabe engayijwayele leyo nto, asimaze njalo, kodwa sekuvele nje kwenzeka ukuthi ayithole simbone sithanda ukuhlala yedwa nje isikhathi esiningi.
0: Mm.
1: Ayivalele ekamereni yahlale yedwa, angafuni ukukhuluma nabantu, angahlala nabantu.
0: Mm-hmm.
1: Omunye mhlawumbe uthole ukuthi umbona nje engathi usethanda ukuqoqa kakhulu into zakhe. Uyabona ukuthi umuntu olungiselela ukuhamba, uyabona useqala ukuqoqa into zakhe, nixake ukuthi hayibo waselungisa kangaka lo muntu into zakhe, kwenze njani? Kanti omunye ngempela usuke sisemqondweni ukuthi hayi ngifuna mangihamba ukuthi nokuthi kusale kulungile. Omuntu oluthi ngempela useyaphisana nje nangezinto zakhe, azipha abantu, azipha abantu. So lo konke lokho nje kukhombisa khona ukuthi kukhona lento umuntu ayilungiselelayo. Omunye futhi ukuthola ukuthi hayi mhlambe indlela nendlela nje enza ngayo, usevele wakhombisa esikhaleni nje, umuntu avele akhombisa ukujabula okukhulu. Uvamisile ke bamshengu, kade nihleka naye umuntu kumnandi ngakusasa nizokuthiwa akasekho, yebo. Kanti injabulo yakhe lezi liyaqhamuka esikhaleni, bese kuwukuthi uyavalelisa. Kodwa ingoba usuke kade eyicabanga esekuplenile ukuthi useyazibulala. So ke konke lokhu akwenzayo usekwenza nje ngoba usewumuntu ozilungiselela indlela, ngoba vele useplenile ukuthi useyazibulala. Okunye-ke mhlawumbe kuba ukuthi nje ukushintsha kwemudi yomuntu, mhlawumbe usevele abhocobale, aphatheke kabi, angafuni ukuhlala nabantu. Omunye mhlawumbe uhluleka ngisho ukulala ebusuku, nomunye usehlala ekhathele ngaso sonke isikhathi. Angithi lezi mpawu uma uyibhekisisa zihambisana ney'mpawu ze-stress, zihambisana ney'mpawu ze-depression. So lokho okukhombisayo ukuthi emphefumulweni usesekhona ingcindezi asebhekene naye.
0: Cha, kuyazwakala. Ngiyafisa la ukuthi ukusichazele lapha Mthiya ukuthi kungani abantu abaningi kakhulukazi babe nale nkinga yokugcindezeleka ngokomqondo, beze bekhetha-ke ukuthula, bangakhulumi nangaloko soke babhekene nakho. Futhi yini engenza ukuthi-ke mhlambe umphakathi nalapho-ke umuntu ezinzwa-ke ephephile, mhlambe futhi-ke akwazi ukukhuluma, sibagqugquzela kanjani ukuze bakwazi ukuphumela obala bagcine bethole usizo?
1: Mhlambe siqale lapho kumshengethenini. Izinto ezidala ukuthi umuntu agcine efika la eba khona nemicabango yokuthi athathe umphefumulo wakhe, iy'nkinga nje esibhekene nazo bamshengu, ziningi iy'nkinga esibhekene nazo. Kwabanye zinkulu kunezabanye. So ke uma sibheka nje isimo sezomnotho ngendlela esiyona, amadoda ahlele emakhaya, wasebenzi baqedile abantu ey'koleni abasebenzi, angithi manje sekuqala kuba ney'ngcindezi emphefumulweni, kuba ney'ngcindezi emqondweni. So ke lokho kugcina sekumenza ukuthi umuntu agcine ebona ukuthi usho ukuthi ayikho into engiphilelayo. So kusho ukuthi sekuqala ukulahleka kwethemba manje. Omunye futhi ungathola ukuthi njalo unaso isifo sogulo komqondo ukuthi akwaziwa, akekho usemdiagnosile. So uthola ukuthi mhlambe unayo i-depression, vele unaso isimo sogulo komqondo, kodwa esingaziwa, simbona nje thina ewumuntu ayi onormal nje owenza yonke into, kanti kukhona isifo sogulo komqondo esisikhona. Angithi-ke indaba yama-suicidal thoughts nemicabango yokuzibulala iyenye yezimpawu ezinkulu depression. So ke uma ngabe umuntu mhlambe kukhona isimo adlule kusona, mhlambe wakwabhekana nengozi ethize, mhlambe wabhekana nesimo esithize esinzima, ngicela ukwenza isibonelo nje. Nangu umuntu mhlambe mhlambe ngizibekise umuntu wesilisa, kade ehamba ngemoto, kwenzeka ingozi yemoto, washona wonke umndeni wakhe kwasala yena. Uyabona ukuthi lo muntu isimo somqondo akusona ukuthi sinzima kangakanani. So ke ngenxa leyo trauma leyo angayithola mhlawumbe kusisikhathi secabaka naye ukuthi hayi yisaphilelani inkosikazi wami uhambile nengazana ihambile pho mina ngisaphilelani. So ke omunye mhlawumbe uthola ukuthi kungenxa yokuhlukumezeka nje. Ukuhlukumezeka mhlawumbe iabuse emsebenzini noma isekhaya. Ngendlela ahlukumezeke ngayo abona nje kusho ukuthi mina emhlabeni angithandwa umuntu soke ayikho into fanele ngiyiphilele. Abanye abantu esingabanakile babumshengu abantu abanalento esibiza nge chronic illness. I chronic illness uyazi ukuthi i chronic illness lokugula ungasindi. I chronic illness iyasibanga stress kuyenze ukuthi umuntu abe ne stress ngenxa ye chronic illness ukuthi ay ugula kwami ilogulo ngalapheki uyagula futhi akasindi mhlawumbe azama ukumlapha no doktore akalapheki ugulo kwakhe akupheli so ugcina efika lapho umuntu utheni ayivele ngiphilelana ngoba nemali iqedwa o doktore yabo so yabo lo muntu sesiphelele nawo umsebenzi usesimeni sokuthi akasayiboni into ayiphilelayo ngoba uyagula akasindi usekuphela imali ehamba odokotela usehlele ekhaya yabona ukuthi egcineni ingqondo yakhe imtshela ukuthi ukuze baphumule la ekhaya kungcono ukuthatha umphefumulo wami so ke zonke lezi zinto zikhombisa khona ukuthi ke kunezinto ezimenza umuntu acabanga ukuzibulala kodwa mhlawumbe isikhathi singazinaki ngoba sithi na siyamkhombisa nje uthando kanti yena enqobini yakhe ucabanga ukuthi hayi ngathi ngiyabahlupha labantu la ekhaya so ke izinto ezinjalo uma sibheka ke mhlambe sibheka ikakhulukazi nabantu abasha zikhona izinto efana nengcindezi nje ukuthi mhlambe oza kwabo banezinto enangenazo lokho sithi peer pressure la control ukuthi uyazibuka ezinye izinto zenzeka uyabuza kwabo banamafoni baphila kahle emakhaya kubo banabazali mhlawumbe yena kanaba abazali eziqhathanisa nabanye abantu bese bona ukuthi yena kusho ukuthi eyakhe impilo ayiphambili njengoba bebona abanye abantu so konke lokho ke kakhulukazi abantu abasha omunye mhlawumbe ngamthola sengene idakamizweni omunye mhlawumbe ngamthola esenayo icala ukuzibulala singena na depression so ekugcineni kodwa uba nemicabango yokuzibulala ngenxa yezinto ezenzekile omunye mhlambe ngoba phela ezikoleni kukhona labantu ababhulisha nayo la control ukuthi uhlukunyezwa ezinye ingane esikoleni akamboni umuntu ongamlekelela bese egcina eseyithule sesimini sokuthi acabanga ukuzibulala izinto lezi kwesinye isikhathi nje ubaleli kade besho othotha umuntu akakhulumanga noma umntwana akakhulumi kodwa lezi zinto ziyamhlupha emqondweni so yingakho kubalekile ukuthi ke sikwazi ukuthi sikhulume ngicabanga ukuthi bomshengo izathu eziningi nje ezijwayeleke kakhulu ilezo engizibalile
0: ngikuzwa kahle njengomeluleke kakhulukaze wazi ingqondo iziphi inselele ezinkulu enhlangabezana nazo ekufunyeleleni kumuntu ukuthi ke abe sengcupheni ikakhulukaze sikhuluma ngabantu abasha lapha nanokuthi iziphi nje indlela ke nivamise ukuthi niyisebenzise ngenhloso yokuzama ukuthi ke kunqandeke lesi simo umuntu angazitholi ngempela esezekuthatha leyo ntambo
1: okokuqala nje bomshengo ikhona ukuthi uma sibheka abantu abazivulalayo isikhathi esiningi abantu okubenzima ukufinyelela kubona isizathu esikhulu salokho ukuthi abakhulumanga noma abazange babike ukuthi kunenkinga ababhekene nayo so ke ibona kahle kahle singathi kuyibheria noma okuvimbela ukuthi umuntu athole usizo ukuthi akekho umuntu obazi ukuthi unenkinga kwesinye isikhathi kukhona umuntu ukuthi wazi ukuthi unenkinga kodwa ungacabanga ukuthi bekungaze kufinyelele lapho uyabona so lento yokuthi sikwazi ukukhuluma ube naye umuntu omthembayo ungakhuluma naye iyasiza kakhulu ngoba iyenza ukuthi kube khona umuntu ongaba nakho angakuzama okunye uthola ukuthi ekhaya ingakho sesigquzele kakhulu ukuzwana kwemndeni uma ngabe ekhaya niwumndeni kodwa ningazwani ningaba naye umuntu ozothi nenkinga angakwazi ukukhuluma ngoba akuzwani la ekhaya so ke bazi bathi abanye hawo bese ngaze bazibulale sikhona cha inkinga ukuthi ekhaya kunesimo sokungahlangani kumndeni yebo nihlala ndawonye nomndeni kodwa anizwani So bese gcina umunye umuntu ke ba enenkinga abothi vele nomndeni wami ngeke uzungisize klinkinga entekene nayo. So enye izinto ke leyo edala ukuthi ugcine ungafinyeleleki kubantu. Okunye bamshengu kuba ikhona ukuthi ama campaign noma izinto zokuxwayisa imicimbi yokuxwayisa abantu siya

Yeah, man. Hey. Nako vele umuntu useshintshile izingubo ngaze ngaqeda. Engiyacabanga la. Ngicabanga ukuthi vele ngitsi shwi kulomjidi usandile emngomeni. Hey, hey, hey ngeke. Indaba ka lomjidi yangicaka. Hey, kodwa uyifuna lomjidi singane sincane kangaka emdala kangaka yena. Hey, kodwa. Hey, kodwa. Hey, kodwa kamuhle uthabisile. Ngathi akayi ngisho endlini encane. Hey. Iyangidina indaba ka lomjidi. Ngoba ngiyambona ukuthi ufuna ukudlala ngale ngane kanti mina ngiyithandi leyo nto. Ngeke. Kuzomela ukuthi ngizame ukuyinqanda lento kusenesikhathi. Okuseqinisweni lana ukuthi eyi nami ngiyamthanda mfana. And futhi ngangiphatha kabi kakhulu uma ngavela ngabe uqhamuka isikhwama nje ongavela adlale ngayo. Futhi nje le ndoda ngathi nezimfihlo. Yazi namanje usandile akafuna ukuphumela obala asho ukuthi waxoshwa yini la iphuma khona. Ngoba phela ngizwile ngandlebeni ukuthi akahambanga kahle lomjidi. Ayi. Ayi ngeke kuzomela ngivimbe lento kusenesikhathi. Ngeke iyenzeke lento. Ngeke.

0: Usandile wani manje?
1: Aphela ngenzwile ukuthi mina benzini.
2: We, hayi ngeke avu pap. Wena ubulala indaba zethu. Ungenapi nje intwana sizikhuluma uyathanda
1: ukacela. Ba, nobe ngekanizwe nibe nikhuluma ngamadoda kuzokala ngathi nihlile babile eminyango.
0: Oh, wema. Uthabani yasiphazamisa la siyafunda.
3: Thabani? Wethabani ubahluphelana abanye?
1: Haw. Uletha kuloni iqiniso lelo mina ngibahluphela. Futhi kube bebengathanda ukuthi ngikhulume nabe kufanele bengitshele.
3: Hayi hayi Thabani, usaqhubeka naloku kudelela dukwenza la kukhona anti wakho. Iyeka lengqondo yakho.
1: Mhm. Ucama kodwa bengaqondile nami ukudelela futhi akuyena anti wami loyana.
3: Wethabani, ungenelwe yini la ikhanda lakho? Awuyeke abanye, awuyeke nje ukuhlupha ezinye ingane.
1: Xolisa ma.
2: Eh ubuthi uyaphapha, ubuthi uphapha wenzani?
1: Yangisanakile nini.
2: Uyabuzwa kuma.
0: Manje Gcinozi, ukwenze njani?
1: Eh ngicela nihlone nami mfowethu.
0: Yini, ngikhathazekile phela ngawe mina. Hawu, okuhlebe phela yini ngempela inkinga ngempela ngophela sokusiza thina. Hawu, ngicela ungitshele phela ukuthi kwenze njani.
1: Eh ngicela ungeke phansi wesitha.
2: Imaketh abantu. Inkinga yakho unenkinga noanti?
1: Uanti wenodwa.
0: Okwenzena nto aunti.
1: Oh naningiyeke inkosi yami awini. Futhi salanda qhubeke ngamadoda enosandile.
2: Ha. Indaba Thabani. Uanti wethu sodwa manje kusuka nini?
0: Yesikusho kona phela ukuthi Thabani unenkinga noanti.
2: Ngiyakutshela kubuye kanjalo sa.

0: ushoke sitha. Manje ziphi nje inhlelo nazo ngayo yonke lento eyenzakalayo?
1: Khuluma ngalo thisha lo oshelana neingane ezincane esikoleni.
0: Yawubo. Ngishona impela. Hayi kodwa nawe wakhuluma ngathi usuku wambona nje shele inqwaba yengene zesikole.
1: Uthi angithini ngempela wesisifam? Ukhona nje umuntu omdala kanje yala nje uhoqo ba nje umuntu omdala ongagijimisana nama 18 year olds. Baphonda ngabaki.
0: Iyangixaya impela nami lento sika. Mina ke nje bandla ngifuna ukuqamba amanga ngimbona ehloniphekile lo thisha bengazitshenja ukuthi angenze into kanjena
1: kanti ke siyasho nesilungu edadewethu sithi don't judge the book by its cover.
0: Ngiphoxekile sithanga ngifuna ukuqamba amanga yazi ngibambe ngezantsi bengazitshela ukuthi ufuna ukwenza leyo nto thisha umngomeni cabanga ke mina ngokuba isilima kwami ngize ngaba nesasasa nje lokuthi njengoba ngisanda ukuqala iTNT ngizokwazi ukuthi ngiqonde kanti mama hayi
1: ngokuzayo usuzokwazi ukuthi usheshu wavula amehlo ngitshele dadewethu ungahamba uthemba bonke abantu laba bafaka othayi
0: hayi uqinisile dadewethu
1: ngiyazibuza nje ukuthi kaze zingaki ingane zesikola seyikhohlisile lo khohlisile
0: yazi kodwa kabukeke nje umuntu onjalo
1: hey awupasa abantu wena thabi awupasa
2: Sembonani mntabami.
1: Yebo baba,
0: usiyaphila baba. Ayibo. Ayi, shuse sihambile ngempela isikhathi usubuye nasemsebenzini.
2: Hayi, sengibuyile ngani zami. Anishonike uphi mfoni?
1: Usahambile.

0: Sanibona.
1: Ayi bo, Nhlanhla, khamba kanjani mfethu?
0: Ngiyaphila senza mfethu. Ngiyathemba ukuthi nani niyaphila.
1: Hayi, sikrend, sikrend, sikrend boy. Sandile, nguNhlanhla lo mngani wami.
2: Hayi moja moja, ngiyajabula ukwazi uhle kuzinto nami.
1: Nhlanhla mfethu, uSandile Mngomeni lo, uthisha usanda kufika lesikoleni.
0: Abe, ha, ngiyajabula ukwazi mfethu Sandile.
1: Ntwana, utshele ubani ukuthi ngila?
0: Hayi, ngitshelwe yiOlidi mfethu. Yilona ethi angize ngapha.
1: Hayi bo, uma mfethu, uma ngimtshelile ukuthi ngiza ngala, angimtshelanga kodwa ukuthi ngila.
0: Oh, yazi ngitshelwe ubani umjita lo nje mfethu uyohleze phethe i4 show uSiyanda, uyena ethi angene ngapha.
1: Hayi, ngiyakuzwa ntwana yami. Hayi bo, Sandile. Umntathu uzovela atshela udadewabo ukuthi akubize le ntombi yakho, yabo?
2: Uba udadewabo.
1: Ukhathiwe.
3: Owakini ukhathiwe?
0: Ya, owasekhaya.
2: Ah, kwangcono ke ntwanasi, hayi kungcono ke makunjalo.
0: Yazi bafethu, mina into engilethe la kuwena senza.
1: Shontwana.
0: Kanti ngifuna ukuqoqela nje mayelana nalengane le engiyishaya ngayo lapha esikoleni.
1: Ah.
0: Oh, kunje na usanda kufika lapha esikoleni njengaye lo Mngomeni.
1: Ingakho nje sizona kangaka noSandile. Siyafika sobabili la esikoleni. Kodwa ngalolu daba okhuluma ngalo mfethu. Ayi, salusiyeka leyo ngane phona wamishile la kumalume, mishile la kumile.
2: Eh, now uyaxaka kodwa ntwana yami. Awuna ntombi umdala nga.
1: Hey, wena washo ngathi unayo intombi wena.
2: Ah, usuyaphapha ke manje angathi uyabona. Hey mfana wami, ngeke uzazi indlela zendoda mfana wami. Uyabona ngelinye ilanga.
1: Hayi kahle, nawo lokho uchoma ngiyazidlalela mfowethu, hawu nawo uyakwazi lokho.
2: Eh, azini intwana zami. Ngisathi shwi la isidoli yabo?
1: Yeah.
2: Uma nihamba ngingakabuyi, ukhiyeni unike uSiyanda lo weforshola nginangibamba.
1: Hayi, khululeka, siwenza njalo thi.
2: Shaba fithi.

0: Usho ke ntwana yami, uphalo osumfuna futhi wena.
1: Lalela boy, yabona futhi sengine iminyaka futhi ngishanga lengane.
2: Shodwa.
1: Igama layo Sithabile waka wakalinda.
0: Lalela ntwana yami, ngiyambona uSithabile mfethu. Bengiqala ukumbona yes. Ayi kodwa mina ke sifunela uThabisile nje mfethu.
1: Yabona ke mfethu. Into emnandi ke leyo ngoba wena yabo uyishanga uThabisile, mina ngishange wena la.
0: Intoda yami ukuthi ngithema ngibona mfethu. Engavele ngahlanya mfethu uThabisile nebala lakhe leli la ngasekhaleni.
1: Ayi bo, wait.
0: Indaba ntwana.
1: Uthi uyakwazi kodwa ukubahlukanisa mfethu?
0: Hayi bantwana yami, lalela iphele imini umalume. Kulula kabi ntwana yami. UThabisile unebala elincane la ngasekhaleni.
1: Hayi
0: ntwana yami, ilona evele menza abale kakhulu ke mfethu wami.
1: Lalela ke mfethu. UThabisile unebala mfethu.
0: Hayi phela ntwana yami, mina kade ngikhuluma naye uThabisile. Ngitshele uyena ukuthi unguThabisile.
1: Ubekushaya boy.
0: Kanjani ntwana?
1: Hayi
0: ngisukela phela kanje nawe.
1: Kusho ukuthi yazi wena kade ukhuluma noSithabile kodwa ke yena wakutshela ukuthi uMthabisile.
0: Hayi kahle ntwana yami, wena yini edala ukuthi uze ube nesiqiniseko sokuthi uSithabile unebala?
1: Hayi mfethu, wena ubuye ukhohle ukuthi mina ngifunda la eSithabile eklasini.
0: Ngabe ungenzelani pho isilima mina? Hayi bonhle kuzini, sengiyabona mfethu. Into esho uThabisile noma uSithabile ukuthi ngingamtshela uSandile ukuthi bangamawele.
1: Ngubani manje mfethu?
0: Hey, iphetha amantombazane mfethu. Kodwa sengiyabona ukuthi bafuna ukudlala ngomqondo kaSandile. USithabile ufuna ukufika lapha kuSandile kube ngathi uyena uThabisile. Phela uSandile ushele uThabisile cabanga.
1: USandile mfethu nje mdala kangaka.
0: Hayi mfethu.
1: Hayi bayikho leyona. Yaze ngazi ukuthi uThabu ngangayivuma nje lento.
0: Hayi nami mfethu ngithandazela lokho ntwana yami.
1: Manje mfethu ushele ukuthi kwenziwe njani ke ngendaba kaSitha? Ngoba phela nami ngiyashanga hayi
0: ntwana yami. Ntwana yami. Lalela la. Imini umalume mfana. Imini umalume. Vele wena ngakukwazi ukuthandana naye. Angithi phela uSithabile ufunde eklasini leni.
1: Yeah.
0: Kanti futhi noSindi intombi yakhe ifunde eklasini leni.
1: Hayi ke. Yazi ukuthini lokho akusho lutho. USithabile mina vele mfethu kusuka kudala mfethu. Mina naye nje vele sifunana. Kuthi nje kuqhamuka uSindi sasaziphonsa kumina kodwa mina mfethu ngiyazi ukuthi uSithabile usofa silahlane wami.
0: Okay ntwana yami ngiyakuzwa mfethu ngikuzwa kahle. Kodwa mfethu awukahle mfethu. Nhlanhla mfethu mina akekho umuntu engithandana naye la. USithabile ngimthanda kwangempela mina.
1: Hayi mfethu manje mina ngiyadlala. Yazi kulungile ngizo relaxa nje ngigaya i-chance uyakhona ufike uzitholele i-steam njengeningi manje mfethu uzokhuluma nini ke naye pho
0: ayi ntwana yami lalela kusasa lokho kusayo bana uma ngikwenzeke kampani
1: manje uzothini uSandile
0: awukhohle uSandile ntwana yami usangene lo emdala
1: ayi ngiyakuzwa yabona kuma ukuthi ngempela uSindi uzobe khona kusasa ngizomtshela nje mfethu ukuthi atshele uSithabile ukuthi wena ufuna ukukhuluma naye
0: ayi ntwana yami ngajabula kakhulu mfethu.

0: webaba.
1: Ya.
0: Uthi ubuwazi nje ukuthi uthoko ufikile la eThekwini izolo.
1: Uthoko dadewethu?
0: Yebo.
1: Hayi bo. Kungani ngangitshelanga ukuthi uyeza?
0: Hayi, uthe nje ubefuna ukushaya nje nge-surprise.
1: Kungcono ukuba ungitshelile ukuze ngitshele abantwana bamlindele. Ngoba phela wahamba bese bancane kakhulu.
0: Hayi ke baba, kwenzeke nje isimanga.
1: Hayi.
0: Ngeke uze ukhole ukuthi uThabile noSithabile bebesambona nje kahle uAntu wabo.
1: Hayi bo.
0: Hey, kwamina ave ngimangeli. Ngendlela bebejabule ngayo, baze bathi bafuna ukumvakashela.
1: Hayi, isimanga ke lesi. Bebesamkhumbula emva kweminyaka eminingi kangaka bengabonani. Umshana wami ke uphike kodwa yena ufikele naye.
0: Cha, uthe umshiyile ngoba phela kumele aqedele uGrade 12.
1: Hayi, angisamazi ukuthoka. Awusho ke uThabani ubengasamboni yena.
0: Hayi ubengasamboni baba.
1: Yeah.
0: Hey we baba. Hey. Bengiqala nqa ukubona uThabani edelela kanje yana namhlanje.
1: Ufuna ukuthini kimi?
0: Hayi.
1: Wo uThabani?
0: Baba, ngicela ukuthi ungamshiya.
1: Ah, usheshu uze la. Yeah. Awusho. Ubuso yiselani ke ngesikhathi kukhona anti wakho la.
2: Baba ngikaze ngeze ngiyise umuntu mina. Ukuthi nje angimazi mina lo yagogo.
1: Ugogo umuntu omncane kanjena?
2: Awu baba siwabilise mbono, mbona ebusweni la muntu uthi uhehebe oldala nje le yanto leya.
1: Yeyi wena mmani, uantu wakho lona umbisa ngale yanto leya.
2: Awu anikabani baba, angimazi mina loyana.
1: Uyahlanya yini wena? Angithi ngiyakutshela nje ukuthi uantu wakho loya
2: umuntu engamazi.
1: Yeyi ngiyakutshela mmani.
3: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Pinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM.
4: DJ's Pair Live noZim Dola.
5: Kuze ngikhathi uma siye emcimbini asisakwazi nokwazi ukuthi sidle noma ke sibuke ubuciko lobusuke benziwe umpheki. Umpheki usuke sebenzile la ujeqe wawuhlobisa ngembadlana.
6: Akagatsheni makunomsebenzi. Awuphekwa nje ukaren rice kupheka ujeqe kudliwa inyama.
7: Hayibo ukudla kubiliswa nje ubilise ukufaka usawoti.
5: Sinayo imali yethu yokuya ema restaurant. Mase usisibize ekhaya sesifuna ukudla wasekhaya.
7: Inyama ixhajisa nje. Ngikhona kube njalo.
8: Ngifuna ukudla nje mina. Hayi kudla sekuhlotshiswa ngathi sase sika Khisimuzi. Ngifuna ukudla nje mina mfethu ukudla nje futhi ukujwayelekile ukahle nje.
5: Asudle nje ujeqe usikhumbuze ekhaya. Yekani bedekho.
9: Phela samsana nekhadi zamanje yini manje?
5: Le ndaba ukuthi imali yonke inigqulele lapha na endleleni emasaladini nani. Into enganamsebenzi leyo. Shovani Stambu.
4: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu.
3: Ngo 12 kuya ku 3 ntambama.
4: Kukhozi FM.
3: Luhamba bambili. Neliso Mhlongo.

sam ugama uthembeka umazondo wakho ucela ukubingelelayo ngalesi sikhathi kuhlelo lethu ikhaya lethu. Hey, uyazi ukuthi namhlanje njengoba nje kuyilolu suku kuyilenyanga kuyilesi sikhathi kuyilelilanga ngiyafisa kakhulu ukuthi ke sikhulume ngento yasahlobo lethwe sihlobo isho ukuthini into yasahlobo empilweni yethu. Kora ke ngifuna ukuthi into yasahlobo kube yisona sihloko sethu esikhulu kepha ke ngaphansi kwaso sibhaleke umcibilisholo abese siyofaka isigatshana la ke sithi khona siya kuculula spring cleaning ngolimi labasemzini sikhululani na. Uyabona uma ngabe kusuke kuqala unyaka iningi lethu liba nezinto esiyayike siziplane sithi ngifisa ukuthi unyaka uqambe uphela ngibe sengenze u1 no2 no3. Akuzona nokho zonke izinto ezikwazi ukuthi ziphumelele noma ke siphumelele kuzo. Hambeni nasebudeni bendlela sihlangana nezihibe ezihlukahlukene. Sihlangene nezinto nabantu abazosikhipha endleleni. Abanye futhi baze bagcine besenza sizibuza nokuthi ngempela hloboluni lo muntu enginguye ngisenguye indlu yamuntu engangiyuye na. Namhlanje ke sizokhuluma ngokukhuculula ngekathi kuqala isikhathi sonyaka esibizwa ngento yasahlobo. Yakhumbula ngithi kolunye uhlelo lethu sike sakhuluma ngezikhathi zonyaka ukuthi zonke zikhona zine. Zozine kufanele ukuthi zibe khona ngani ngoba ubusika bufanele ukuba khona. Intwasahlobo ifanele ukuba khona. Ihlobo lifanele ukuba khona kanjalo nekwindla kufanele ukuthi ibe khona. Zonke lezi zikhathi zonyaka zifika empilweni nezinto ezihlukahlukene. And uma ngabe zifike zifavorishe abantu abehlukahlukene. Ngizokwenza isibonelo kunabantu abathanda ubusika. Angibuthandi mina ubusika. Ngani ngoba ngiyawezola kakhulu amakhaza. So ngiyayithanda into yasahlobo, ngiyalithanda ihlobo. Kunabantu abathanda ubusika ngani ngoba ubusika kubo buza nento ethi asikho isidingo sokulokhu ngiphuma ngibonakala eminyango ngimosha imali ngihlala endlini. Abanye babuthanda ubusika ngoba ukwazi ukuthi aqoke kahle izinto zakhe ezinhle uyabona lezo yikhipha mangabe sekuyilesi sikhathi sonyaka abese uyoyiphanyeka le ethala. So uthola ukuthi ayithule lezo impahla ezinhle ezinoboya ezikhephuzelayo azigqoki. Sikhathi sasebusika abanye bazithandela uhlobo lokudla sikudla ngaso isikhathi sasebusika. Kanjalo futhi nehlobo kunabantu abathanda ihlobo athi umuntu ngithanda ihlobo ngoba ubusuku buba bufishane imini iba yinde ngakho ngikwazi ukuthi ngispende isikhathi esiningi nabantu noma ke ngikwazi ukuthi ngikhathule imisebenzi eminingi ehlobo. Ngiyakuthanda ukuthi ngihambe ngiyohlala olwandle ngishaya umoya njalo njalo. Miningi nemicimbi ebakhona esikhathini sasehlobo mhlawumbe ke ujabulela kona lokho kuhamba micimbi leyo. Now uma ngabe kufika isikhathi sentwa sahlobo lethwasa ihlobo imvamisa abantu abaningi isikhathi lesi abasebenzisela ukuthi bahlanze izindlu zabo, bacake izindlu sekulungiselelwa ukhisimusi, baphinde futhi iingadi sizibona ke zivukuzelwa ngalesi sikhathi sizibona zivuselelwa ngani ngoba kwazimbali zisuke seziziqhakazela. Ngakho ke abanye bayasebenza basebenza kanzima ukuthi benze le ngadi ibukeke iyilento le abafisa ukuthi ibe yiyo. Nansi ke into esiyaye sikhohlwe ukuthi uma ngabe kelethwasa ihlobo ngalesikhathi sikhuculula abese siyakhohlwa ukuthi sikhuculule impilo yethu. Wagcina nini ukuthi ukhuculule empilweni yakho? Uyasenza spring cleaning kwakho, uyayiphakamisa imbhede incike ngodonga omatrasi bame bancike ngobonda ushanele ngaphansi kwayo. Ukorophe, uthulula ama wardrobe, ugoqa ingubo, abanye bafaka ozamlandela, abanye bafaka olinen care njalo njalo. Enzela nje ukuthi sithi siqambe sifika isikhathi sehlobo, yonke into imi ngomumo kushaya umoya la endlini kuthule kuthetu. Mabhodwe
Eh ohlobo luphambili ayawashwa ngalesi sikhathi ayakhishwa ethala awashwe ngani ngoba sekufika ke isikhathi lesithu kulungiselela ukufika ivakashi kuzofika ihlobo kuzofika abangani njalo njalo so siyakwazi ukuthi sikhuculule indawo esihleli kuyona sithathe izingube besikade siyisebenzisa ebusika siziwashe sizikhuculule abeseke siziphanyeka lapha ya ogibeni angithi phela sekuyihlobo again siyakhuculula sikhiphe besikade sikusebenzisa ebusika esingasakudingi njengamanje kodwa futhi akusho ukuthi asisezukudinga unomphele siyakuthatha sikubeke kahle right ngani ngoba siyakhuculula la endlini siya cleaner sishaya i spring cleaning sihlelela isikhathi sasehlobo cabanga ke empilweni yakho kunezinto eziningi oyibonayo na ukuthi azikho right sebenza ohleli ku ukuphatha kabi sikhathi esiningi uhlala ungajabule sikhathi esiningi uhlala unenkonondo imvamisa abakwazi nokuthi babonge uma ngabe wenze kahle so awazi noma awusazazi kwa wena ukuthi uhlobo luni lo muntu kodwa uhleli la kulomsebenzi awukazi futhi ukuveze ukungenami kwakho ngani ngoba uyilo hlobo lomuntu lolu oluthi angithandi ukukhuluma angithandi ukungena enkingeni angithandi ukudala ukukhuluma now uhleli kodwa ngalesikhathi uhleli uzizwa unencindezi uyacindezeleka kunobudlelwano kubo njengamanje lobo budlelwano uyabona ukuthi uthi noma ngabe uhleli phansi ubali ukuthi konje uma ngase kuthwele umuntu akekho empilweni yami yini engingaluza kuyona uthi uma ubala uvela ubona ukuthi kahle kahle izinto eziningi akukho la umdinga khona ngaphandle kokuthi asend good morning no good night kwawona lo ahlulekayo ukuthi awenze andila angikhulumi ngowesifazana ngikhulumi ngowesilisa ngiba la wonke umuntu usebudlelwaneni abuyi save le purpose owakucangithi buzoyiseva ngamhlazane uqala ungena kubo kodwa futhi uhleli uhlaleleni yini eyenza ukuthi ungakhuculule umbuzo nje lo onganza kwethu ngiyabuza lento le owakade uzimisele ngokuthi uzoyenza kodwa ke manje usuyabona ukuthi akusiyo kahle hlelo oyifunayo usahlaleleni kuyo usaba ukuthi abantu bazothini usaba omakhelwane bawabe bekupho omakhelwane uma ngabe usufuna umsebenzi wale cause oyenzayo osuyibonile ukuthi ayizukukuyisa ndawo bazobe bekuphi omakhelwane ngalesikhathi usuzama ukuthi uthi pick up the pieces uzame ukuthi uqhube impilo ngazo lezi zifundo ozenzayo lezo subonile ukuthi azizukukuyisa la ubufisa ukuya khona awuqali ngani phansi awuqali ngani ngabusha usabe ekhaya ukuthi kuzothi uyisahluleki awubahlalisi ngani abazali phansi ubachazele ubatshele ngoba yabona njengoba kunesizathu sokuthi namhlanje ulalele uhlelo njengoba nje izinsuku zisishiya kalolunye endawo enyangeni kaMandulo kunesizathu sokuthi ulalele kungenzeka ukuthi into vele obucabanga ukuyenza kodwa futhi kunamathizithizeni wase usudinga isiqinisekiso noma ke iconfirmation iyona ke lengane yakwethu kunale old version yakho yabona lo muntu lo wakwadunguye lo omkhumbulayo kwesinye isikhathi umkhumbula ukuze kuhlengezele inyembezi hayi ngoba engasekho kodwa ukhumbula izinto obukade ukwazi ukuzenza ngaphambilini nongasazenzi manje angisazi sizathu ukuthi siyini kungani ungasuki kuleyo ndawo leyo kuyo lelo bandla lelo okhonza ngaphansi kwalo bakuhlukumeza nsuku zaphuma wenza konke okusemandleni ukuthi ukukhombise ukukholwa kwakho nokuthanda kwakho ibandla kodwa awuyitholi lento le obuyifisa nobucabanga ukuthi uyogcina uyitholile uhlaleleni ngifisa namhlanje ukuthi sonke sinuke amakhwapha ke sibheke ukuthi ngalesikhathi sikhuculula indawo esihleli kuzona abese sikhohlwa ukukhuculula enhliziyweni ave inisizenzela i disservice thina qobo lwethu so namhlanje ngiyafisa ukuthi ngabanye
ngesizicabange ukuthi ngisafuna inukuba la ngkhona ngisafisa inukuba kulobudlelwano lomsebenzi usangisebenzela yini ngisafisa inukuhlala kule ndawo engihlala kuyona yazi ukuthi kunabantu abahlala endaweni la khona walethwa isimo kepha manje isimo impilo isimbeke esimeni esingconywana usengakwazi ukuthi asuke mhlawumbe ayobheka enye indawo ethe ukuba ngcoba ngconywana kodwa ngenxa yokwesaba asaba into angayazi lesiyayisibize ngo fear of an unknown asaba into angayazi asaba ukuthi oh mase kulahleka umsebenzi kusasa sengingasa afford uma ngabe sekwenzeka ukuthi hayibo mangingasayitholi transport esuka lapho emsebenzini njalo njalo kodwa uthi uma ngabe phumela ngaphandle ayikho into enqubekela phambili ayibona yenzeka ayikho into emkhuthazayo yingakho kuya ekuthiwe indawo ohlala kuyona iyona ndawo ekukhuthazayo ukuthi usebenze kanzima okanye uhlale phansi kukabili uyacabanga uzothi uyaphuma eminyango uphuma wonke umuntu akanandaba nje nempilo bayihlalele nje abantu kumnandi abazi na June na July abazi na suku nasikhathi namzuzu nanani uzokwazi kanjani wena ukuthi udabule lapho ngoba nawe uyogcina usuyilo muntu lothi bazothi ngiphakeme abesuzama ukuthi ushrinke nawe ufithe leyo character leyo ugcina usuziyekelele awusukungani lapho uNkulunkulu esekubusisile mina ngikhuluma ngomuntu ohleli ongenayo enye option ngikhuluma ngawe ama means osunawo kodwa uyasaba novalo olwane uvalo why usaba into ongayazi uyisaba kanjani into ongayazi nongakazuzu iexperience ngaphambilini na kunomuntu okade unyaka nonyaka uhlalethi ngithatha umhlala phansi ngithatha umhlala phansi ngifuna ukuhlala nomndeni wami kodwa futhi siyahamba isikhathi uyasaba ukwenza lokho usabani labantu laba obathandayo nofisa ukuthi ubenzele izinto ezinhle nosebenza ngokukhulu ukuzikhandla uthi usebenzela bona uyojabula yini uma ngabe konke lokhu obukade ukwenza uthi ukwenzela bona ungasakwazi ukuthi ukujabulele nabo kungenzeka mhlawumbe ukuthi impilo ayisavumi kungenzeka ukuthi sekungozi makhazi ziningi izathu ezingenza ukuthi ningabenisakwazi ukuthi nijabulela impilo ndawonye. Yini ungenzi lento hlalo uthi uzoyenza minyaka yonke? Ngoba uyabona ukuthi usukhathele. Kunabantu empilweni abasaba kakhulu ukuthi aqale kabusha. Mhlawumbe sizathi kungenzeka ukuthi uyazi ukuthi kwenzekani mhlazane eqala. Wazi izivuva abadlule kuzona. So usebona ukuthi ngishe ngazama ukuthi uyiqala phansi impilo. Angeke zihlangane mntaka baba you will never know until you try emhlabeni nje siphila ngalokho siphiliswa yilokho siphiliswa ukuzama sehluleke siphinde sizame futhi uma sehluleka kulungile angithi nomuntu owenza i light bulb wazama 99 times waze wayithola ngeka 100 kahle kahle wazama 100 times 99 times yafeyila i light bulb kwathi uma ngabe buzwa ukuthi ebuzwa iphephandaba elalikade ke lim interviewa ngaleso sikhathi bebuza ukuthi manje njengoba nje ufaile ka 99 times lokho akuzangeni ukukuthena amandla athi yena no lokho kungisizile ukubona ukuthi kunendlela ezo 99 okungafanele ukuthi ngiphinde ngiyisebenzise ukwenza light bulb okusho ukuthi laba bawulandela emva kwami sengiyobanikeza leyo manual angeke besenza lawo maphutha lawo empilo ukuqhubeka kiwe phambili wathi uma ngabe bethole le manual bayokwazi ukuthi ngisho sebethi bayayi reinventa i product kodwa bangayi la kule formula le engiqale kuyo okusho ukuthi mina ngisavele umuntu wakusasa isikhathi nemali andiyasiqhenya ngalokho ngoba ngiyongena emlandweni nangempela wangena emlandweni namanje sisakhanyisa ngazo izibani asenzela zona soke wena uhlulwa yini ukuthi uqale kabusha yini lengako isabayo ukuqala kabusha ubani lo ozokukhomba ngesibhamu uma ngabe uthi uqala kabusha empilweni ubani lo ozoxabana nawe uma ngabe uthi uqala kabusha empilweni yini lengaka ozoyiluza akuyinuka amakhwapha ngempela
ke ubheke ukuthi lento le obambelele kuyona kangaka ngabe ubambelele kuyona ngoba iyakusebenzela noma ususaba ukuthi abantu bazothini kunamabhizinisi abantu abaqale amabhizinisi uyabonisa lisebenzi alinangeniso okunalokho lidla inephaketheni kodwa uyasaba ukuyeka ngani ngoba waphuma emsebenzini ethi ngiyoba usomabhizinisi but usubonile ukuthi akusebenzi it's not working kade uqalile uzama isiphelile iminyaka emithathu alisebenzi kungani ungaqali phansi uqale kabusha kunomunye ozimisele ngokiye kugwaya kade kwasezithembise ethi hayi unyaka ozayo nje January come January ngiyawuyeka sekunaleli demon elisha elingeneke manje leli low vaping elingenele nentsha yakithi kade kwasethi umuntu hayi eyokugcina le eyokugcina but akayeki omunye wekade efisa ukuyoregister esikoleni njalo uyahlehlisa iqala isemester ahlehlisa athi ngesemester elandelayo ukwenzelani lokho financial discipline kudala uthi uzophuma ekweletini kudala uthi uzoyeka ukuya kamashonisa kodwa ngendlela osu addicted ngayo ekutheni uye kamashonisa umenywa kuyitiyana kamakhelwane uthi mangabe uthi phequphequ kuyiphesi yakho ubone ukuthi akukho lutho abese ukhumbula ukuthi kunomama umasibanibani obolekisa ngemali ushone kuyena uyothenga irogo lokuthi ubukeke kahle kanjani ufuna kanjani ukuthi ubukeke kahle ngesikweletu unazi impahla igcwele wardrobe angithi uyabona ukuthi usukwenza lokhu out of habit ngiyambona umuntu oboleka imali ngoba kunesidingo kodwa lo oboleka imali ayibolekela kuyovakasha uthi kumqondo omuhle ukwenza njalo kungani ungayikhucululi ingaphakathi lakho uyokwenza nini lokho kunomunye ofisa ukuthi afunde amakhono amasha azithuthukise ngani ngoba ufisa ukuthuthukisa impilo yakhe ntsuku zaphuma uyazithembisa ngizohamba ngiyokwenza isitifiketi sagesi ngizohamba ngiyokwenza ilenazi akazi azakwenze nangu unyaka uyaphela manje spiritual growth kade wawuyitshela ukuthi ufuna ukwazana kangcono noNkulunkulu ufisa ukulazi kangcono iBhayibheli ufisa ukuli-understanda kangcono njalo uhlala uyitshela ukuthi hayi ngizolifunda hayi ngizolihlalela hayi linye ilanga ngifuna ukulihlalela iBhayibheli ke ngilazi ngifuna ukwazi ukuthi kwakuwubani uPawulu but awukwenzi uzokwenza nini muzi wakho ukhuculula njalo awuhlali nezitshe ey'ngcolile esinkeni awuhlali nezibi phansi pho kungani ukwazi ukuthi uhlale nezibi ngaphakathi kuwe lo muntu lo enikade naxabana naye awusasazi nesizathu sowasikhohlwa kusho ukuthi vele ukuxabana kwenu kwakungekho relevant ngaleyo ndlela umxolela nini ngoba njengoba ubamba inhliziyo nje uzibulala wena umxolela nini lo muntu usubonile vele ukuthi lo sorry lo ngiyaxolisa lo owulindile osulinda iminyaka awuzukufika vele yini ungasixoleli umxolele naye udlulele phambili nempilo uzibambeleni ngenxa yomunye umuntu why umuntu owakubanga owakubangela ubuhlungu uphindi nawe uzizwise ubuhlungu ngokuthi ubambele yena inhliziyo umnikeza isikhatsi sakhe angasideserve lokho umcabanga umnikeza indawo enhlizweni yakho angayideserve umbeke kuyo umnikeza isihlalo sobukhosi enqondweni yakho angasideserve neze uyamcabanga njalo abanye izinto ezibuhlungu akwenza zona suka kuleyo ndawo ngalesikhathi kuthwasa ihlobo sihlanza imizi yethu sihlanza amagceke ngiyafisa ukuthi kwangathi singalihlanza nengaphakathi lethu singalikhohlwa ngoba ilona elithwele konke sona siqo sethu lesi asikho futhi esinye nokuyothi mhla sishabalala abese kushabalala konke awufuni ukuba umuntu ozoqala phansi abuya zopoka esizinto angazenzanga emhlabeni nabese afisa ukuthi azenze ngakho ke khuculule ngaphakathi kwakho ngani yakwethu qala kabusha kaze kwaze kwashawa umuntu eshawela ukuthi uqale kabusha akaze kwalahlwa umuntu
elahlelwa ukuthi uqale kabusha futhi ungalalela abantu abahlale be negative uyazi kwasemshadweni uma uzazo nizathu ezikhiphe khona phuma ngani yakwethu wenza impilo yakhe ibengcono uma ubona ukuthi awukusevi lo mshado ohleli kuwona phuma ngani ngoba kusasa uyothi uyaphaphama uzibuka esibukweni inwele sezimhlophe awusenakho ukwenza ngokunye abese uya realize ukuthi sekukude phambili kukude muva kodwa ke la la uhleli khona sekuyona ndawo yakho le so nje ngiwumuntu ongajudge ngalendlela le andihlale ngisho ngithi yebo siyakholwa yebo siphuma emakhaya aneziyalo ezinqala kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngeke uyazi inkinga yomuntu uyena osukaza umnyombo wayo unamba banika kumjaja umtshena ukuthi akufanele abantu bafake izehlukaniso akufanele kwenzeke ukuthi nokuthi yes as encourage ukuthi imshado ayi dissolve ayiphele kodwa futhi esinga encourage kakhulu ukuthi abantu baphume sebephuma ngamabhokisi namhlanje nje nganye kwethu ngizothi nje khuculule lento lo ubona ukuthi ayisakusevi ayisakusevisi shiya phansi qale kabusha ilawo ke nje amazwi bengifisa ukwasho kuwe ngalesikhathi ke lethu asayihlobo kuqala ke isikhathi esisha sonyaka uNkulunkulu kwangathi angangigcina abe nani yanivikele kukona konke nisakhuculula emizini yenu nisakhuculula emakhaya enu ngicela ukuthi nikhuculule nengaphakathi leni gama lami uThembeka uMazondo wakwacele kuze kube ngokuzayo nisale kahle.

0: ubuhle beAfrika.
1: Sixhumana noNondumiso wakamkhizi ongumsunguli wenwele olude njengoba kuyinyanga yamagugu namasiko.
0: Ngo-10 kuya ku-12 ebusuku.
1: Ngifuna ukwazi ke ukuthi unwele olude ulubonaphi.
2: Unwele olude ngilibona lisibuyisela ekuthenini sithande inwele zethu. Izizathu ngize ngala nje kahle kahle kwakusekuthenini ngumuntu othanda izinto ey-natural. Bengihlezi nginenkinga mina personally ukuthi ngizithole kuma-hairstyle ajwayelekile.
0: Ubuhle beAfrika noNeliswa Mhlongo kuKhozi FM.

0: Na kuwebe kwenzeka, kujabulu chule.
1: Hai, mina umapalanga nkebe, msotika.
2: Ama timaza mvale kumukile kuhle ukuke kahle. Ya, sawubona wesinqa.
1: Ngiyaphila mama.
2: Ngiyaphila njani, uyazibona umhle kanjani?
1: Angiyibona, ngibona yiwe.
2: Ungubani futhi baleli ngiyalibona nje lobu insizwa leli.
1: Hayi lamlanga mpela igama ngofreedom.
3: Ngamsothi ngabe ngifuna ukubuza kuyena ukuthi akamsabi noma yogathi ngengoma.
2: Hawu.
3: Akamsabi.
2: Ufike nini lapha
3: ngengoma?
1: Hayi wena umhlangano noma yogathi.
2: Ubuvela ucuphuchuku wena.
1: Hayi mina ngihlangana nayo ngoba njengoba ngicola nje akekho umuntu mhlawumbe engathi ngiqophelisana naye emkolweni. Abanye ama bevuma bathi hala hala la
2: hala la.
1: Cela ungangiphendule ingoma yami. Ngiyacela ungangiphendule ingoma yami.
0: Jabulujule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini.

0: kuzothi mangabe zithi 1 o'clock bese ke ngikufundela mina incwadi. Incwadi umlaleli kasibhalele yona ikhona ke imfihlo yanamhlanje so bese idikita lemfihlo sizwe ukuthi umlaleli uthini ngemfihlo yakhe. Ufuna ukuthi thina futhi simlekelele ngani noma ufisa ukuthi thina singenelele kanjani ngabe hlasimbe uyasibuza ukuthi ke imfihlo yakhe akayigcine noma akayikhiphe noma imfihlo nje akazosifundisa ngayo ukuthi izinto ezikanje emhlabeni ziyenzeka. Sizozwa ke namhlanje osibhalele umlaleli bese ngiyakwazisa nawe ukuthi ke ungafeli ngaphakathi mangabe unemfihlo ngazo uyixoxele mina ngixoxele omunye umlaleli bese ke sizwe ukuthi ke uqhamuka nasipsona isombululo ekugcineni vele kusuke kuwena ke uzosathela leso sinqumo ukuthi wenze njani kodwa ngiyazi ukuthi ke kusuke ngeke kuze kusafane mhlawumbe into engakulalisa ebusuku uyazi ukuthi mangabe usuwedwa uyaphenduka ebusuku shawa uvalo na imfihlo iyakudla ngaphakathi mangabe ukhuluma nathi ngiyakuthembisa ukuthi uzoba khona umehluko. Zithi 2 o'clock bese ngiyakubuza mshayeli wempolompolo ukuthi ngabe ukuphi nendawo usuka kubukhona uyibambe nje njengamanje ubangisephi ihamba phi inqola emasondosondo mangabe zithi 2 o'clock ngizobe sengikhuluma nazo ke izinsizwa zempolompolo kodwa kamanje ke ngithathe zona ke incingo 0860002437 kamalo hlelo phimbo lakho ungasilandela ke nasenkundleni zokuxhumana sikhona ku Facebook @ukhozi FM ngahamba ke nakhona uyobhala lapha bese ngiyabona ukuthi ngabe ubani enginaye ubani ohleli nami ngalesikhathi ubani othike mayilonda ngizoba nawe ku yola mula lelo hora lelo sicale khona la ku line 1 ngibona ukuthi ke ubani esimthola kuqala ukhoze sawubona okay sizwe la ku line 2 ukhoze
1: oh ulonda
0: molo kunjani
1: hayi ngiyaphila
0: ubani ukhuluma naye
1: ukhumbi la esokozi super kumbe esokozi
0: sahamba kahle kodwa iviki lakho uhamba kahle
1: Hayi lamba kahle kakhulu. Hayi ngingaboni inkingi phela ihamba kahle kakhulu.
0: Ah siyabonga.
1: Hayi ngiyabonga ke ngitshele nawe nje lonta.
0: Ngiyabongela sime ndawonye.
1: Thank you.
0: Thank you. Sithole umunye landelayo. Khoza sawubona.
2: Hayi lonta.
0: Njani?
2: Ngiphila sana sami.
0: Ngikhona.
2: Ukhuluma naye uDr. Mr. Grade uba ngikhuluma emafahlawana.
0: Asive ndawonye ke.
2: Alright what?
0: Ngirise kakhulu.
2: Hayi nami ngiyajabula mase ngizithembo lakho hayi asiyibambe ntombi
0: ilungile kezekela mula le hora ke ngiyabonga
2: thank you
0: Janko 086-000-2437 ukhozi sawubona ukhozi
3: hello
0: awavele wanqamuka uqale wathula ngicela uphinde uzame futhi uqale wathula ngase ngidlulela phambili ke ubani omunye semtholayo ukhozi sawubona molo aya kwazi phela ukuthi wonke umuntu uyathula ngisho si delay ngahla ngakumina sibonela kwela i3 ukuthi khona kuhamba kanjani ukhozi sawubona
4: yeah
0: ungajabula
4: ukukhuluma nawe
0: ha ngiyajabula nami ukukhuluma na
4: yala ukhuluma noThandiwe wakamlise eClifton
0: ehe
4: ngaze ngajabula
0: uyaqala ukungena ukhozi nomqala ukukhuluma nami
4: Ngiqala ukukhuluma nawe.
0: Oh, ngiyabonga kakhulu uyalalela kodwa uhlelo.
4: Ngiyalalela.
0: Uzama ukufona lutho ungene.
4: Ah, ngiyabonga.
0: Ah, kubonga mina ngiyabonga kakhulu.
4: Okay.
0: Asibe ndawonye ke bayo. Kaze ngajabula ke nami. Sibona ukuthi ubani omunye simthola isithola ihlala khona noma sithola omunye uzothi naye uyaqala ukungena emzakazweni. Uzothi uyaqala ukukhuluma nami asizwe. Because sawubona.
3: Oh my landa.
0: Unjani?
3: Ngiyaphila mina ngomusa ngoba mthembu lapha ekhaya kusebenzile.
0: Mhm.
3: Ngoba sithi ihlala khona lempolompolo. Hayi, now ngisifisa ukulalela. Sibonge. Hayi, nathi ngihambe kahle bathi ngibonge mina.
0: Ah, siyabonga sibe ndawonye ke.
3: Danko.
0: Danko, ukhoze sawona?
5: Hello Londa.
0: Molo unjani?
5: Ngiyaphila unjani?
0: Ngikhona.
5: Hayi, sala mesema tondela nambe tenda.
0: Likuphathe kahle iviki emkhaya?
5: Hayi, sahamba kahle ngaso lutho.
0: Ah, siyabonga.
5: Yathoma nawe sahamba kahle.
0: Hayi, nakumina kufani kuhamba kahle.
5: Hayi, kuhle ke emkhaya, siyabonga.
0: Kulungile emkhaya sibe ndawonye.
5: Ah, siyabonga mambatha.
0: Danko, khoze sawubona.
6: Awuthi, kunjika, sishandukanda.
0: Kunjani?
6: Ngiyaphila ukhuluma nomadodo kangwenye emiflo ePumalanga province.
0: Ah ngiyayibongela likuphathe kahle iviki?
6: Hey, lemkhatha kahle futhi hayi mangizwa lebika nje ngithi hawo mayilonda mayilonda.
0: Uthi sefikile umayilonda.
6: Hawu futhi. Hayi.
0: Ah ngiyabonga.
6: Hayi ave ngibuseseka nje mangikulalele nje ngathi. Ngithi nje nokhoze nje lenze good choice ukuthi lichashe wena.
0: Ngiyabonga.
6: Hayi ngiyajabula kakhulu mamthiya man. Hey kumnandi man ukukulalela. Ave manje sezi. Ave ngibuseseka nje. Akuyoze kulambe 3:00 nje.
0: Abu, Nkosi yami kuzoba njalo.
6: Ah noma kanjani mthiya noma kanjani.
0: Kulikile ngiyabonga.
6: Thank you ma.
0: Danko, kusaqhubeka kuthatha zona ke iy'ncingo la ku 086-000-2437. Ukhumbule ukuthi ungayithumela ke ne-voice note yakho, ngizwe ukuthi ngabe ubani ngihleli naye, ubani naye. Othi uyabusiseka uma ngabe nami uyithumela ke kophi na i-voice note, uyithumele ku 079-163-9874. Siqhubele phambili, Ukhoze sawubona.
7: Yebo, kunjani?
0: Ngiyaphila, kunjani?
7: Ngikhona ukhuluma nomjabulisweni Vilakazi. La e-Gauteng se efanele ke ngisebenzi ngisebenzi security.
0: Oh, se ungenile njengamanje ku night shift?
7: Yebo, ekhaya kusedumbe. Mhm. Endizini lapha ngasithi endini, kodwa ngihlala la eVusimuzi ethembisi.
0: Eh, umsebenzi awuthola kude kanje?
7: Yebo, kunjalo nje dadithi. Senginesikhathi kule ndawo.
0: Sujwayele nje futhi.
7: Seneminyaka futhi ukusebenza ebusuku sejwayelekile.
0: Ngaba kithi siyabo. Ngiyajwayele ukusebenza ebusuku kumnandi futhi.
7: Awushifa ilanga awulokhu ujuluka yabo.
0: Futhi uyakwazi nasemini wenza izinto njengabo bonke abantu.
7: Yebo.
0: Ulale kancane nje uthi qhu bese uyavuka futhi emini uqhubeke nezinto zakho.
7: Yebo, yebo.
0: Mhm. Hayi ngiyabonga sebendawonye ke. Sebenze kahle nawe.
7: Yebo, yebo, yebo, siyabonga.
0: Kulungile, siyabonga. Sithole uye futhi Khosi, sawubona.
8: Hayi, Mayilonda.
0: Unjani?
8: Yaphila kunjani?
0: Ngikhona.
8: Yaphila.
0: Ukuphi uyaphi ngoba ngiyakuzwa usemotweni.
8: Ngamlungu mina, ngila ku-entry la, eKey Ridge ka-Dolbish, ngingenile, nami ngiyoze kulamle lona, lo hora lero, lesitshane.
0: Silokhu ndawonye nje.
8: Eh bhayi usala nje nawe bengicela ungidlulisa umkhonzo la ne nomunye umngane wami ozalwayo namhlanje uSiyabonga wakamsibi laphi mnambiki endaweni yasana sprout
0: mhm
8: ya ngithi nje ayizalwe kahle indoda ngazathi inkulunkulu angaqhubeka igcine nje avule yonke iminyango ingena nalapho ifike yonke indawo la ifisa khona ungena
0: mhm uSiyabonga happy birthday kuyena nami umtshethi ngimfiselile happy birthday.
8: Yeah, bhayi ngiyabonga kakhulu zamani bekhuluma wonke abinde mnambithi esigodini saseBoyi.
0: Okay, ngiyabonga.
8: Thank you my Londa.
0: Danko, ngisasababili manje abokugcina uKhosi sawubona.
9: Hashtag iphimbo lakhe.
0: Yebo, elabani iphimbo?
9: Elikalonda noKhosi FM noSiyamo ngubani ichopha lendalo. Ngiyabona lamaphimbo ayicombination.
0: Ngiyawabona.
9: Umhlaba wonke ulalela wona njengamanje nje right now, situation right now.
0: Yes, liyebo location. Siyabonga. Kunjalo right God.
9: Ah, ngiyaphila ngiyaphila. Sisi bakuthanda abantu Londa, bakuthanda abantu Londa bazenzisa.
0: Ah, ngiyabonga.
9: Nasibona nawe nje sisi nje ngikubamba la ku 91.5 uSiyamo ngubana lo ixopha lendalo nje ngihleli nawe kulamlalo hora sisasambeka.
0: Akube njalo. Bani munye kuvala ngaye ke la kuma calls bese singomeni sibuye sibathathe futhi abokugcina silande u round 2 cause sawona.
10: Molo Londa.
0: Unjani?
10: Hayi ngisolutho uma ngathi kukhona ngisola ngangiphikisana nomdala ukuthi ungibheneleni ngikhuluma novuka ngikhanyele kwamhlabeni ngalo ngisolundo ngomsebenzi.
0: Mhm. Ndikuphathe kahle iviki lakho kusamba kahle konke ngobusho nje.
10: Yeah, hayi.
0: Ukuthi awukhali ngalo. Ngiyawu
10: la kuyozobola mulalelo hora. Ah ngifise ndodakazi wami uMbali khanyile birthday yakhe ukuthi ekhulu ndodakazi eqhubeke ehloniphe ngoba uma uhlonipha umhlaba nawe uyokuhlonipha.
0: Wenza iminyaka emingaki namhlanje uMbali?
10: Ngiyabonga nje ngiphile.
0: Wenza iminyaka emingaki uMbali namhlanje?
10: Yeah. uMbali wenza 59.
0: 15 years. Ngathi uyaqagela nje indaba obaba behlezi bekhohle ukuthi ingane zabo inangaki.
10: Hayi lutho angikageli.
0: Kulungile abe nosuku oluhle uMbali. Happy birthday kena.
10: Siyabonga.
0: Kulungile Jago. 20 past 12 isikhathi sethu njengamanje mlalelo Khozi FM. Gama lohlelo iphimbo lakho. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo namhlanje ngiyakubingelela kuwena, ngiyakwamukela futhi ohlelweni lwethu ke siba nalo njalo ngolwesine. Njengamanje ke siyengomeni bese sizabuye saqhubeka nazo iy'ncingo. Ngizobe ngi-check ama voice notes angenile 0791639874 tumele yakho nangokwamanje uNoxizulu ethi you are the best. Nawe ke ngokuthi uhlale nami ngalesikhathi ukhethe nje ukuthi ke uyihlale noma yilonda, you are the best.

0: 12:35 usizwe ke ukhuluma ngeindaba zelobolo ingoma yakhe ithi ilobolo asiqhubeke ke mina nawe sikhulumela ku 0860002437 ubani ngihleli naye elihambe kanjani iviki lakho ubani othi ke hashtag ipipo lakho hashtag mylonda hleli nawe ngalesikhathi lesi ngibambe incingo bese ke sihamba siyochecka lapha ku Facebook ukuthi ngabe ubani khona esimtholayo ukhoze sawubona
1: Ntandamuntu.
0: Mkhulu kaNkanyezi kunjani?
1: Yebo, Shandu kaNdaba. Uyaphila Shandu kaNdaba?
0: Ngiyaphila mina, unjani wena?
1: Siyaphila Ntandamuntu. Cha Ntandamuntu, ubaba uShelembe kwabangamazi, ithemba likaMangomane ePitamara Springs. Bingelele nje umlalelo oCross FM, njoba sengimbingele umsazi. Nabantu bakithi nje kaShelembe noNgubane. Ngithi Ntandamuntu, engakusho kunakuwena njengoba bekunoma nje ngathi mina kuwena nami. Ngazi ukuthi unamamiliyoni ngaleli thimbo lakho onalo kulukadala ngayo.
0: Yebo.
1: Uyazi ukuthi ungakhe enkulu imali ngaleli thimbo lakho. Elihle limnandi. Iyathandeka, hhayi abantu baqamba amanga. Bakhuluma kuyikona mntana nomuntu. Futhi awuphakeme mntana nomuntu, umuntu wabantu. Angisho ukuthi uphakeme.
0: Yebo.
1: Ngi ayengithengqinaka nje mntana nomuntu ithike mfowethu. Sengqinaka nje mntana nomuntu ngithi ngithi kuwena. Ulokhuza mfowethu ngoba nje nami unothando nami. Ngakubanzi nawe lathi uyathanda ukungazi mntana nomuntu ukuthi ngumuntu njani.
0: Yebo.
1: Mntana nomuntu kwathi sivala ama laptop eGoli. Sahamba noma fresh umshinga afika ngezofika umshinga. Hayi sahamba ke mfowethu kwakhona bangitshontsha bangithuta mntana nomuntu. Lina insizwa kini ithubo ngalimiya lapha emlambithi. Wayithatha ithumbe sami. Waze wangifonela wathi Shelembe wena lo ogqoka njekanjekanje kathi ngina mntana nomuntu. Ngisho ukuthi ene uma ube nenhlanhla ucela kuyena yokukhumbisa ithumbe sami ukuthi umuntu onjani lo okhuluma naye. Ngoba khona umuntu uvele umjaje ngendlela yakho nje kanti cha. Ngizwi mntana nomuntu.
0: And mina yazi nje uma ukhuluma nginayo vele i-picture yakho.
1: Ngiyakutshela mntana nomuntu futhi ngiwubala mina ohloniphekile ngiyaqhenya owafundiswa la ekhaya ukuthi umuntu womhlonipha umuntu uwumuntu umazi ungamazi mntana umunike iqhiya kwakho wena wenkosi.
0: Yeah, I know.
1: Yilokho
0: ngizokwenza njalo ngizomcela umkhaya angithumelele.
1: Uyabona nje hayi mntana nomuntu futhi umuntu unginikeza nomsakazi. Olento olokulagengele insika nayo umsakazi olento elihoshelana naye ukuthi yamazi ukuthi akabonzi njalo ukuthi nangu nje manje ngiyaqhenya ngalokho ngiyasaba mntana nomuntu omuhle
0: kuzoba njalo mkhulu kaNkanyezi siyabonga
1: wena wenkosi siyo muhle ngiyathokoza thank you
0: thank you cause sawubona
2: hamba siyaphila
0: ngiyaphila kunjani
2: ngikhona ntombi
0: mkhulu bantobani
2: ngaye ngeza yimini siyafana nje lokuhamba kahle
0: hayi kuhamba kahle kumina kuwena
2: Ngiyabonga sabonkinga.
0: Nawa ucomplain ngalutho lisakuphathe kahle iviki.
2: Hayi sahamba kahle manje nje. Nanso nje asiyele sibendawo ngalandela ngibalele ngezo ntombi.
0: Hayi no asibendawo yake ngiyabonga.
2: Ngimungile kamambasha.
0: Danko cause sawona.
3: Sawona sawona we mambasha.
0: Unjani?
3: Yaphi yaphi. Kumele mina mama sekhaya wayebizwa mama komenta ubathile.
0: Yebo.
3: Yebo ubathile.
0: Yebo bakhona nami bangibiza kanjalo.
3: Hawu siyabonga hayi ungwenya lo wasejolisini.
0: Phathe kahle iviki kusahamba kahle kweni.
3: Hayi kuhamba kahle ngomlulu sela entry. Thola kodwa mafukile kwimpolomporo.
0: Hayi kulungile. Danko cause sawubona.
4: Yebo sawubona. Yebo umthembeni Majola eMoy River. Ngikuthola ku 90.2. Yebo, ngithi nami ngiyaqala ukungena ocozini, ngiyajabula kakhulu sisilonda ukuziphimbo lakho.
0: Ah, ngiyabonga, ngiyabonga usube nathi namhlanje. Uzame nokufona bonga waba nenhlanhla wangena.
4: Ah, siyabonga eMoy River, siyabonga.
0: Yebo, iphakamise eMoy River.
4: Hey, ngiyiphakamise.
0: Angijwayele vele ukuza abantu baseMoy River futhi.
4: Yeah, uyazi, ayi cha.
0: Ubameleke abasukumeke manje nabo bayimele.
4: Ah ngijabula kakhulu siswami.
0: Siyabonga be right ke sibe ndawonye.
4: Danko.
0: Danko ngisasababili manje abokugcina ngivala ngabo cause sawubona.
5: Yebo njani?
0: Siyaphila kunjani?
1: siyaphila kwenza cimbi sizaleni singakwamajozi engululi.
0: Right, kodwa kuhamba kahle konke kwenu?
1: Hhayi, sihamba kahle, ngilalele ku-91.5 la eGoli eSoweto.
0: Ehe.
1: Hhayi, niphile oKhozini.
0: Siyabonga oKhozini.
1: Yebo.
0: Danko, bade ngivala ngayeke manje ukugcina uKhozi.
5: Uyazazi into zokuvala mayilunda.
0: Hayi, ngizazi kahle.
5: Usula washabisa ke manje.
0: Alright, God.
5: Hayi, ngiphila impilo mayilunda.
0: Ngikhuluma nobani kwahlabisa?
5: Khuluma nomkhasi wakamthali kwahlabisa empanzakazi.
0: Hayi, no, siyabonga sibe ndawonye.
5: Hayi, asibe ndawonye mayilunda. Ngicisela umzala wami ozalwa uNonozi. Wakwamqambi ulapha eShushuwe. Kwasimolo uhamba ngebhakhe ebomvu uthatha ingane eziyeShushuwe primary school mayilona.
0: Hayi, siyabonga.
5: Hayi, angibonge mthiya.
0: Ulungile.
5: Danko.
0: Danko mlalelo Khozi FM ngivala la ingcingo okwamanje isikhathi 12 for the 1 kanti ke khona omunye umqhafazo la ongenile ku WhatsApp uthi ke mayilonda mayilonda ngihleni nawe nje ngise Lady Smith Steadyville mina lihambe kahle iviki lami sibheke nje ku weekend uSimphiwe Hlatshwayo lo omunye futhi ophinde wangibhalela ubekubani obekusese uyena futhi uSimphiwe uSiphiwe Musa Siphiwe Musa noma Siphiwe sami, yesu Siphiwe sami Nxumalo, Siphiwe sami Nxumalo uthi ke naye ke lihambe kahle iviki lakhe uthi sawubona mayilonda ngikhona nami ngikulalele xolise nje ukuthi ngingashiya voice note ngibhizi kakhulu kunomsindo lapha engikhona kodwa ke ngihleli nawe ngalesikhathi ngikulalele. Sambeke siyobheka ku-Facebook khona sibone ukuthi ke ngabe ubani esimtholayo ubani naye othi ke ungilalele lapha ya ku-Facebook @ukhozi FM.

Imfihlo yami uthi umlaleli Mayilonda nomlaleli naye imfihlo yami. Nginomngani esinobudlelwano obuhle naye selokho sakhula nje. Manje ke inkinga ila ekuthenini sinamaphupho afanayo amakhulu amahle kakhulu. Mina naye siyaxoxelana sizane futhi ngakho konke ukuze sifeze lamaphupho ethu. Ipopola mnomngani ke kwakuqedisikole siyeva sithi

Hashtag iphimbo lakho noLonda Mbatha sanawe ke uMayilonda naye ngalesikhathi lesi. Hey, bakithi akhona ama comments lapha ku Facebook. Uphindo kuhle uthi ke Mayilonda ngingophindo kuhle Mbatha endaweni yaseDonnybrook uthi ke mina ke engingakusho nje kudadewethu ngalemfihlo yakhe. Ukuthi akehlise umoya azame ukuhlala phansi nomngani wakhe. Amtshele ngakho konke akuzwayo enhlizweni yakhe ngaphakathi ngoba kusiza ukuthi afele ngaphakathi ngoba uyasichazela ukuthi basuka ku kude nalomngani wakhe. Wallison Mbekeni Zonde uthi ke Mayilonda ngiyabingelela mina ngiyabona Mayilonda ukuthi ubona impela umona lo akanawa akancenga inhliziyo nje angeke baze bafane badalelwe ngokungafani futhi so akawuyeke nje umpela umona lo mama loyo uthi ke uyingozi manje uthi ke mina ngithi ngokwami akehlisa umoya azi ukuthi ke impilo iyaqhubeka. Ngosi ephana shanga uthi ayibonge yaqala ke mina into enje cha engingakusho mina ukuthi ke qhubekani nizwane siswami nibe nje abangani uthi ke ningahlukaniswa into encane kanjena ngoba uyazi ukuthi ke niqhamuka kude so wena amkela nje ukuthi akakalungi kuwena kodwa nakuwena sizofika isikhathi bese ke kuyalunga ungabi nomona umona awubuyiseli kodwa ke kunalokho uzokubuyisela emuva kanti uAyanda Mzex uthi ke hey bakithi Mayilonda mina weyi uyayincomela nje Mayilonda ngaze songibona kuphi ngoba phela indaba le akho Mayilonda omuhle la si serious sikhuluma ngimfihlo la untuthuko phela ubala uthi ke hey sekuwumona impela ke lo Mayilonda umona ngithi mina ke akangalindi nje kuze kufike isikhathi sakhe akahluke uthi ke kuzomlungela mangabe nenhliziyo enhle kodwa mangabe senenhliziyo embi akayeke phansi ngoba ke angeke kuze kusalunga nje vele kanti ke uphilani tsopi indaba uthi ke Mashandu iphupho alifi umnikazi esaphila mina ngithi udadewethu akabekezele. Untomfuthi kaMahlobo Thabedze uthi ke akaphinda bophi ibhandi futhi yedwa ke manje acele kuNkulunkulu amqede lo mona senawo manje alindo kwakhe futhi akuqonde ukuthi ke inhlanhla akuqonde ukuthi ke inhlanhla zabantu asifani kanti usibulelo mtambo uthi ke hashtag iphimbo lakho hashtag ukhozi FM sawubona Mayilonda ayibo unomona lo mngani ukube nje naye lo mngani osephumelele uyambona lo mngani wakhe ukuthi ke ngathi manje useqala ukuba nomona ngabe uyamyeka kodwa ke ngoba yena useyayibona izimpawu zakhe ngithi nje akavele uthini uthi akavela kuqonde nje ukuthi ke inyoni azindizi ndawonye uthini inyoni engafani vela indizi ndawonye inyoni engafani azindizi ndawonye ngivaleke ucela impilo enqutho uthi ngibingelele Mayilonda kabekezela usisi iphupho alifi umnikazi esaphila nakuye kuzokwazi ukuthi ke kuwenzeke uthi uNkulunkulu okumele azi ukuthi uNkulunkulu angeke azamlahle it's not over until God says it's over kanti umuna Khumalo uthi ke hey ngidayisa umuthi oqeda umona bo my sister Usamke uyena ke sivala ngaye manje usamke samu khabazela uthi ke take imfihlo Mayilonda ayijajana impela kodwa ke usisi usenawo ngqo umona ukuze nje agweme ukuba inyoka kumngani wakhe akaqhele njengoba eseza nje ukuthi ufuna ukuqhela akaqhele ngempeli lokho nje mina engakusho kuyena. Kulungile sikhubeke nayo ke conversation yethu khona lapha enkundleni zokuxhumana kuLonda Mbatha sobe sesikwazi ukuthi ke sibone nayo udadewethu uzoyifundela ama comments kodwa ke ngiyethemba ukuthi usilalele uzwile ke ukuthi ke utheni so akaqhubeka bophi ibhande yena njengoba uthi ke babantu vele abathandazayo nomngani wakhe akayinaye kushisa akayithandazele yedwa ke manje acele le spirit esimngenayo lomona lo angathi uyawuzwa kancane noma lo akasaba ukuthi uzomngena akathandazela ukuthi angabe samngena abone ukuthi bayilungisa kanjani lento le phakathi kwakhe nomngani wakhe ngoba uyasho ukuthi basuka kude basuka bese seyingane baplan abahlala ndawonye baphupha ndawonye ayafezeka kabaphupho
kodwa kuyena bengingakwenzeki kumngane wakhe sekwenzekile uyazizwa manje ukuthi inhliziyo ayisathandi sezibuhlungu manje so uyasibuza ke namhlanje noma bekade sibuza ke namhlanje ukuthi enze njani uzoqhela kanjani kumngane wakhe ngabe kumele amtshele yini ukuthi mngani sekukanjena ingakho ngesiqhelisa noma vele aqhele nje amzibe umngane abone naye ukuthi hayi wavele wangiziba kushuthi uzovele kube ukuthi wathula nami ngasengathula so ke ukomentile ngendlela comment engayo ngibonga kakhulu kuwena ukuthi ke ube part of ingxoxo yethu ngene mangabe ngicela ukuthi comment ku Facebook comment ku WhatsApp comment kanjalo ke futhi ke nakuma calls ngiyabonga kakhulu isikhathi ke njengamanje ithi ngemizuzu yayibe mine esele ngaphambi kokubumbana kwehora lesibili uyazi ukuthi ngehora lesibili ngisose ngikhuluma namajita ngazi noma bayibiza ngamajita yini kodwa ngisose ngikhuluma neinsizwa obaba bempolompolo obhuti bempolompolo abantu abahlala emgwaqeni abantu abasithuthela izimpahla njengoba nje sinezinto ezindlini zethu sinama furniture njalo njalo ibona labantu laba abangabashayeli ke bempahla leyo so ngizobe sengikhuluma nabo ke ngibuza ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo kodwa ngaphambi kokuthi ke sesivale siye kwinqola emasondo sondo ukuthi ihamba phi na ingoma usiswethe ngizomdlalela yona I think ulanga mafahlawane wasemafahlawane ongikhumbuzile ngalengoma le so usisi sizomdlalela lengoma le azi ukuthi amaphupho ethu kungenzeka ukuthi ayafana kodwa kungenzeka ukuthi ke singawa achieve ngokufana noma ke singaphumeleli kodwa ke ngesikhathi esisodwa ingoma kaLwandle Nkulu ethi ngiyathandaza iyona ke ingoma esimnikeza ngayo noma ke usisi simnikeza yona lokuthi akadlale yona mhlasimbe khona ukuzokwehla lapha enhlizweni khona umunye othe usise kaphuza amanzi so akenze noma ngayini ezomenza ukuthi kodwa angabi nomona ezomenza ukuthi agcine engabi nayinhliziyo embi ezomenza ukuthi angagcini eselahlekelwa yena umngani wakhe akenze noma yini ezomenza ukuthi aqhubeka focus afune lo msebenzi abe ku serious relationship athole zonke lezi zinto naye akazifunayo azi ukuthi kusa possible isikhathi simshile ilokho nje mina engakusho kanti ke kuwena mlalelo Khoza FM nawe mangabona imfihlo yakho engaphakathi kwenu ufisa ukusixoxela yona thumela email kulondambatha@sabc.co.za noma kulondambatha@gmail.com kulondambatha@gmail.com i-email yakho uyithumela lapho noma ke inkundleni zokuxhumana ku Facebook Londa Instagram Londa_mbatha ungena ku DM ungena ku inbox bese uyangixoxela imfihlo yakho mina ngizoyithatha imfihlo yakho ke sizoyixoxa khona la emsakazweni nayi ingoma ke sivala ngayo lengosi yethu emva kwaloko siyashintsha ngisho umculo wethu siya ke manje kumculo wesonto umculo wombhaqanga sesibuza ukuthi ke ziyaphi insizwa zihamba phi zishaya phi